amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo togn sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur gu mak ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen ne ko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbeur yi nekk fi dan leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp juk taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxe armel ya ne ko ana no def ak mbeur mi dal ni tedd fi

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba nopi ne sëriñ bi ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne barat di julli rakkaay gudd bam noppé ne ko lo wax koka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé dé ya mom amna talib mak bu don xecio ay pal souf serigne bi téré ko yewul mu defi pexe banang souf ci pal ya daadi ñew ci serigne bi ab yor yor ne ko ma ngi sante yalla bu baax serigne bi ne ko jelan mu ne ko souf sota nanguna ko serigne bi ne ko banang walé nga asman sa ño bokk borom de ño bokk borom de ño bokk

0: parlo ak sopp señ touba ak wër ci mom ak wolu ko ak doylo ko ak yaakar ko yoy insha allah taala daan ko indi indi yi nga xamne moy yi jall waye yeren ci dess nak daan ko hormal bañ ko indi kon no ngi nuyu ñepp di siar ñepp di fasiyene eggale li nga xamne kon rek insha allah tabaaraku taala moy li nga xamne mo dess ci waxtaan yi ci katanu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: Dans la YouTube à mon nom.

serigne touba neena khassid ak jaawat kuko mokal duñ la lacc bammel jezbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la ceppel ci aljana.

hujjaj ya nga def ko sa kemtu lay katam ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag mu ni ah sun borom neena yowul khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam tan ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni ya allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron na yeg nga ko seti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko seti won mel na ni man nga seti ya fulan labbayka ya rabbi muni wa yow man bi sangam dama xifa xifa fi muy bëgga dé te nanguuma ma jox ma lek yow bur bi nga xamni yow yow noy xife muni ah diw sangam du xamal ngox muni amna bis reeru na muni ta xamal ngoko moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom neena mata sabudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka na ngeen yobulu muni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul ngal li nga yobulo mak compte banque bi lu mu dun dun na andak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulo ban ngeen yobulo lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërse waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobal yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sawdu fa inna khayra zadi taqwa mu jexala ay bi ni wataquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga mo ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wataquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma wataquni ya ulul albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci Sénégal ngir gisé ba def lu yalla téré ngir mëna dundal kenn ku ne mëna banéxu ci sa morom amulen posé bobu ci Sénégal ñi lañ xaar ba ajj rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni tegen ma ragal wa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah akay akama leena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xalam moy ki xalam di nacc moy ki xalam di nacc kon sun borom tabaarak wa ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna

0: at mi yep rek ku ci meuna aji rek baxna waye dedet dako woutal jamono bo xamni jamono bobu lako jaglen li tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambali bi ni sun borom tabaraku taala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen biñ wax hajara mudi ak ñaarelam fekk fa jigen biñ wax sarata mu arikhuna yi te moy ñi nekk li histoire ñu li sarata woné ak firangé ibrahim ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg loosé ñaarelam bobu daldi and ak ñaaral bi ngir wutaliko losman bañu démé ba bëreb boy bi nga xani fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima kom génné nako ci kër gi diko wutal losman japp na ni losman bu liks la koy wutal waye xam nga ban lousma la ko wutula moy da ko yob ci ndand foy foy mu bayiko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi niko togal ci lousma bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yi bu soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bi ñe mag yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisi wa dedet waye nak jigen joji dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waaw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndan da fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal desna mak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kagn lay amati jigen ñu mel non xuma kagn lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muniko demal te baye mak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4-4 tam dem bako panda lo wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula ñu xeyni jamet ci kawam nga xey ni jamet ci kaw ma yene ngi jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon mu ni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi ngi fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu jox ibrahim mu reer ba sur teud asaman set mu wo soxna si mu ñew di ko man de ñew na ñu daale na serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko bu doon jigeeni legge der yu ko lay def waaw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo lenn lo may indil serite lu sa dom gi neenañ na ko ray waye mom lu wax mom saharata mom hajara dañi ah lol lo ma ci taggu ganara ki nenam borom ganara ay borom lol dama jara taggu jigen ji mo bax dal nako yalla do li njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara hajara mo bax lol dama jara taggu ganara ki man yak don mag don bi yanu bole yilif bi wo dom dom ñew wa dom ma le bu ma fi joge parental nga xammi woma sax bima ñewet xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaeil waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bokku ci way muñ ni ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dinañ ma ci boole ding ma fekk ma bok ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom degg na ndigal yaay degg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da degg ndigal yaay degg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni Ibrahim alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bereb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wais yarfu ibrahim alqawaid min albayt wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni ismaila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak dom ji wax ismail ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul sun borom yalla nangu ñu nangul suñu jëf ci bax ji ñu jëf ngir jëm yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen balma yow yaay al halim bi xamene kaaba gi noppi na nak ba ibrahim ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom niko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la ne ibrahim alayhi salam ñu sun borom li beena war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess ya wotel rek wa'assin fin nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratul hajj wa'assin fin nas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak si muni boko wote amni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amerique di doñ doñi di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahim wote ya ayuha nas hajju hajju am nañu xamni ay tout tank lañ ay parental lañ degg nañ wote ba wuyu labbayka labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ degg nañu wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi amna ño xamni boba man ni lañ nek ci seen digël bay degg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ro lañ waye man ni lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xamni ñoo guñ ci seen xoromu nday degg nañ wote ba buyu degg nañ wote ba buyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xamni wuyu na wote ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji so dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mom wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak ibrahima alayhi salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonent yi non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytané iblis mo yonentou shaytané ash-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinn wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté يا ايها الشيطان الانس والجن ننك لبيك يا ابليس لبيك يا رسول الله الشيطان حكما خال ابليس انغو ابليس دال دي ووتو غايام ييب ويو كو موميت ني ديكو ويو سي سين بيري نداي ني ديكو ويو سي سين ديغال باي موم ابليس با ابراهيم ووتو با نوبي مونيو كو ابالما ما ووتو ما ياو ньо بوك ميري ah moy ñu la di woté motax iblis ba mu woté képp ku yu won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo démé do wax lu baax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal
1: bu sincère fuso fidélité rafa fidélité lolu ñom dañoo dem ba xamne li suñu borom jox leen ci côté xam xam du seenu geussu amna ñu leen upp diplôme fouf té ñom bu confrontation amé ci ngay xamé ni yow sa dimension bi nga toll ak ñi nga xamné ñom da nga jappé won ñom ñoy diplôme yu bari ya ci ngay xamé ni yow li ngay daw ñom dawuñu ko té loola lima wax sank rek mom moko sabab moy jëmi cheikh na ahmad al khadim ak ñaanam go nangu ci li nga xam mom moy ñun ñom nak ñu def ci taxaway ba am solo muy xam nañ ne Seigne Touba mu ñu am ko ko sutu bundam bi ñu koy jaaré na mu Cheikh Mahamadou Moustapha suñu lepp ci mom la nek moy suñu sas ci liné bi bëpp bëss bu mu mëna doon taxaway yeen fay taxaw lu mu am solo bis yi ñi taxaway bi ñi taxaw ci Cheikh Muharram bu ñu def fofa ben dañ ko war def ci bi fukk lolu suñu engagement la ñun te jël nañ ci ay responsabilité yu mag yo xamni ci fann bi ñu ci fassiyene liggéey buñu suñu borom maye fekk ak tal danañ yëkëti waat liggéey bi danañ ko tek ci yeneen anam yo xamni ci côté communication ak production audiovisuelle bu muccu ay ba nit ñi gëna xam lan moy Ashira Muharram lan mo ci nekk ci ay ndariñ kiko santane won lutax mu santane won ak li ci nekk ci ay débat yo xamni wares nako dëkk bi wares nako mëna jariño ndax bari na ño xamni limay wax sank amna nuñ ko gisé moy japp ne bisu wacc liggéeyu sëriñ bi la fekk du lool bis bi sëriñ bi ñëwé Touba la ta ñom seen mbir mi ñor ci dëkk bi muy dox ñëw gi sëriñ Touba ñëw ci dëkk bi ko waral bu sëriñ bi déssone jaaré ñom ñu dëkk Touba du sotti buñu wéddé limay wax nañ déllu nañ dem fénen dëkk bo xam sëriñ Touba tudd fa ñu xool ba xam li ñor ci dëkk bi muy dox ndax dana mel noon kon lool da ngay gis né yëngu gu ci goné yi mëna def rek woné bis bi moy woné sëriñ bi da moy woné Cheikh Mahamadou Moustapha ta buñu woné Cheikh Mahamadou Moustapha moy woné nañ jabaru sëriñ Touba gëpp ndax da ngay gis ne niko mag ni di waxe bi fi serigne bi di joge ni fi fete won ci ay tout ci ad yu new ci zahir ñu bari lañ waye ni cheikh mamadou moustapha li serigne touba def ci mom rek la sekk la def ci buñu xolé njabotam gi nga xam ñoo gëna fété ay goné kenn mu ci gis benn xébeb moy taxaway bi cheikh mamadou moustapha taxawé té lool moy niko señ touba yaré mu yaré leen ko té bo leen xolé mënu leena xamé cheikh mamadou moustapha do leen amo ci genn wet go leen di sik ñom ñepp lenn lañ ci señ bi bo leen bolé ñom ñepp nañu señ bi kon ñi ngi sante bu baax goné ci seen taxaway ci côté communication bi taxaway buñ ci taxaw depuis premier muharram 1448 bi engagement bi ak regroupement bi nga xamné def nañ ko ci def ligéy bu am solo lolu ñun amuñu ci seen fay ñomit xam nañ ki ngui koy defal xam nañ bis bi ndax té damay wax né képp ko xamné ya nga ci ligéy bi xamal né yow li moy sa jukki alcorane yow ci ligéy bi moy sa jukki qasida ndax fi nga fété ya ni fi ni yor qasida yi mënuñu fa fété té yow amana sax mënon nga fété ci qasida waye nga xamné li ngay def ni yow sa aajo ju faju fofu la nek sa ñaan mo nangu fi la nek moy ci caméra yi ak ci ordinateur yi ak ci montage ak ci yaatal gi
2: ci production lambo
1: nga jappé ko non ba magal gi jeex lo ci bëgg bokku ci fassé day safal yak nek ci barab ci bir juma ja di jang yene ndax koka lam nek moy dafa ne ci ndigal yow nga ne ci ndigal te yoon wi ndigal ci jariñ
2: tarkalo
1: ndigal mo ci jariñ moy fété wo fiñ da fété lo bu fekké ndan yow dañ la sante lalum basang lañ la sante wala raxasu dou ci bis bi lolo moy sa wal ci bis bi bo def faje sa aajo ci lay jare faju ndax li nga nek moy ndigal
2: machallah da ci am solo rek seigne mbake moy nek ci te selal ko kon yalla nañu yalla saxal ci selal ko rek selal goge nak la ci jitu moy yalla nañu ci suñu borom umpele suñu bop won ci ki tax ñukoy jëf rek muy cheikh ahmadou bamba khadim rasoul waye jaarel ko ci buntu bi muy suñu buntu muy cheikh mohammedoul mustapha mi nga xamne ni li nga wax rek lepp mom la seigne mbake bala ñoo ñew ci fi ngay teje xam nga barkelu ko bis bi ci lepp luy dox ci yoonu mourid dafa jéggi dayo ndax buñu faténé ci année 2018 xomou 2017 ci lan jëk taxawal lu melni té itam c'était la première fois ci yoonu mourid ay mbokki talibé yo xamné ni ñi ay technicien lan ñi ay journaliste lan ñi ma xamné ñoo xek communication dajalo jaayante ki andi jëmum ki andi xam xamam ki andi juntukayam ñu bolo ngir liguel cheikh mamadou moustapha bimu jalle nak ci lañu gis ne initiative bobu yaatuna ci yoonu mourid ba tay ji magaluk touba gi man na ne ci groupe bi ñu wax GMT ci la bayeko bo deme ci yeneen keur ci yeneen bis ci yeneen xew xew itam loolu lañ ko copier kon loolu day indi barkeluk bis bi ci lepp lo xamne ni sos nañ ko ci rek loolu ci ko ak ci karam la jëm kon xamna ne bala nga contribuer dama lay joxale rek dernière partie bi muy tol nañ ci jamono jo xamna ni communication ak yatul communication yom na lol wax nga Touba spécialité bimu don ci bir Sénégal way spécialité bimu don ci aduna Touba représenter limu do représenter ci Cheikhoul Khadim kon ndax tay ki yeugul ci walum communication rawtene journaliste wala muy tassar ndax legui danaka ñepp journaliste la avec les téléphones portables ak les réseaux sociaux ku nek ab journaliste la ndax ki nek Touba warna bok ak ki nek fenen fudul Touba ci woné ci yaatal ci wax benen xébar bo xamné ni xeyna tay ji kuko dégg doona mourid sa xol dana xawa tang sa xol dina recc lolou tam amna ndinkane ak ab soñi bo xamné ni warnañu ñun ñepp rawati na nak ñi nga xamné dañuy liggéey ci secteur bi nga dal di tédjalé cadeau inshallah
1: xam nga Seigne Blaye Touba buñu faté ni titre foncier keur jambour bokko na ci jalori cheikh mamadou moussa defal xeyna lolou taxu ñoo jog moy fexé ba dekk bi nga xam moy dekk seigne touba bi mu ne ci touru seigne touba dekk bi ami ki ne ci touru borom nga xamne keuruk jambour la lele nga deg mbokki nan la banki duñu jël ki touru dekk bi ak manam ketu keuruk dekk bi yu démé non xamne ni wax duñu ko jël moy dekk bi dafa am borom wa legi keur jambour bo nekké ci bir keur gi ngay wone lo xamanteni borom keur gi bëggul mu genn même ci nit mën na fe woné dara bu neexon cheikh mamadou muntaha tay ñu traduire ko à la justice parce que fim nekk du domaine du source bo xamné république bé ko mom dédé titre foncier jambour la kon ki ci nekk mo xam lo mëna ci wol parce que légui ni mbir mi bindo motax li nga wax sank ni ñu bari ay journaliste lañ nit ni légui nit day ne ci kërëm sax di sey di jigen wala muy goor wala mu dëkk ci koñ ba dara xew fa mu nekk journaliste koñ bi journaliste du jour la fa xam am lepp mu filmé ko wala ba paré mu def ay commentaire bopam dugul ko ci réseau def ay commentaire am bëgg wax affaire bi nim démé ba dim éggé ta mom ci wax jojo rek man lañ ko ta top mom ba tek ko ci ay daan yo xamanteni wala ki def jëf ji ba tax mu diko filmé koku man nako ci topal mom def ko tek ko ay daan ba yobbu ko ci yoon kon lool li ngi sensibiliser moy nit ñi ñu bayyi xel ni fekke mbir dara xew ni nga taal sa téléphone filmé lo ci jublu netali ni fekke wul won ndax yow ya wara netali ndax niñi netale jang nga ko ndax niñi netale mbir yow jang nga ko ba pare lolou moy lenen ba pare yow fekk da nga nek bir Touba nga xam deug bi ni mu sensibilé fiko nit ñi tek xorma bi ko nit ñi jox xorma bi ko nit ñi jox ngay guiné yenn baade ci Touba lolou lu matam watandiku la te lu matam moytu la da day yak ay jëf day yak ay jëf ab deuk mëno fa nek ni dama bëgg buma faato ñu denc ma ci soof ci lu fa xew nga bu ko lu fa xew ci lo xam ci ni ay nitu fa ay nitu koy amalé ci biti wala ay nitay mel yeneen melukan di biti dug dug ci deuk bi xew ko nga ni xaarama si wal ko talukan day tere innal ladina yuhibbuna an tashia al fahishata fil ladina amanu sun borom day tere nit ñi di publier lool sax duna ci wonañ ci baye xel muy publier ay ñawteef information bi ngay jallé ban jariñ la ndax amul society bi jëj fi ñu bo xolé li xew jëmono ji bo xolé jëmono yuñ tollé amna fi ay actualité yu gennon jëmono yuñ wessu mais ligi ligey bi ci setan def tamou doy war jaralé ko ci tuba bi moy dañ fexé ba banaliser ko ci nopi nit ñi fiñ tol ni yow amna ben baat bo xam boku ma sa degg ci aw tour muy ñaari tour yuñ boole tam dawuñ and fiñ tol ni ni ngi ko déggé won ci jamono yuñ wessu boko déggé sans bi dul def dara parce que banaliser nañ ko banaliser nañ ko fiñ tol nit bu ko dégg di defatu dara ta bo xolé gis na bi ngi dogo dégg ñepp la seen fit di recc seen dëñ yi recc parce que li xamuñu ko musuñu ko dégg waye yaatal guñ ko yaatal ci communication yaatal guñ ko yaatal ci mbijaay tassare guñ ko tassare ci ñoo xamne wuru ñoo tassare janguñ ñu ñi tassare xamuñ ñu ñi tassare ñoom wuru ñoo tassare te mbirum tassare xibaar dafa nek lo xam ci ni luñuy jang la xam xam la comme ni nit ki deme di jang nak lay faje doomu adama fim tol ni nit du jël aw yaram diko jox ko ko jangul man xalatumako wala classe ñoom Baye Sall Fall gi nga xamne xamuñ fi ñu taxaw ñoom ñoy def lool waye ni lool me nekk xam xam diiti min non la nekk xam xam ñun ñi nga xamne sax dañoo ne ci biir domaine bobu te bokku ñu nekkun ci secteur bobu sax ñun dañuy wataniku ñun dañuy moytu wala buñ ci défé dara lo xam parce que ñun suñu liggéey ci mbirum technique la jëm mbirum technique la jëm buñ ci dugulé lo xam ci journalisme la bokk faaw ñu joñjo ak ñi nga xamné ñoy wéy taskat xibaar yi jox leen ci suñu ay ñu jox ñu seen ay avis ci lool ñu do ko yaat kon nit ñi war nañu ressaisir bu baaxa baax bayyi luñ romb ci mbéddi mi filmé ko luñ gis filmé ko dugul ko ci seen ay TikTok dugul ko ci seen ay réseaux jublu ci ay view wala yu démé non Touba dëkk la bu sensible ta bo ci publé lo xam ci naka sudul non la bi nga né Touba rek sa xel warna dem ci borom wallahi bi nga né Touba sa xel warna dem ci borom ta bo xolé jëlal nit yalla yu bari jëlal nit yalla yu bari nga xol seen dëkk bañ dëkk te def ak seen tour ndax amna lu leen boole do dégg ñu naan la señ ab señ tek ci dëkk bam dëkk do ko dégg fenn man mësuma ko dégg dama ni amul nak dama wax leer waye mësuma ko dégg fenn ci add ab señ tuddu ci ab dekk wala dara dekk buñ né Touba ni Serigne Touba kon lolu dafa nek lo xamanteni yow bo ci né boy wax ci dekk bi rek da nga wara sour bu baakha baax ki nga xam mo ki tudd ci dekk bi moy borom Touba kon lolu nit ñepp bayyi xel
2: ma sha Allah loy teje jotaay bi
1: xana ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yagal cheikh mohammedul muntaha habibullah wa ra'ahu
2: amin barki cheikhul khadim
1: taxaway yi nga xamne mi ngoy taxaw ci l'islam suñu borom gën ko deugural ba lepp nim ko bëgge mu soté ko and ko ak mbokk talibé yépp ñaan suñu cheikh mbacké Madina ci taxaway bi nga xamne suñu borom tek nako ci ay loxom suñu borom gën ko deugural gëna gudda faramta may ko wër
2: amin
1: njabot gi and ak mom fuñu mëna nek ci kaw suuf suñu borom sambu leen ta ar leen defal ko mbolim njabotu señ Touba gi fuñu mëna ne defal ko mbolim julli ñepp salamu alaykum
2: jërëjëf señ Mbacké Sey dama xamul bu may identifier ban no lay utiliser technicien lay utiliser wala ndax day firnde rek lim doon wax legi mom mi ak yenen mbokk talib yi ngeen gisut li di ngeen gis ni muy ñukoy setan diko tassaré ñom ñone ci ginnaw waye gis nga tawfex gi serigne bi defal ay ñoñam tay yi ku ne ci ñom boko invité won ci plateau ni la koy defé bu paré ci plateau ba ma ngay déllu ci régie ba wala ci montage ba lol ak tiant la alhamdullilah rabbil alamin waye ndenkane yu am solo yi jëmele ko fi jamono tollu ci walum tass ay ñawteef kon ku nekk war nako bayyi xel rawati na nak ñi yewo ci dëkk bu tedd bi Touba yalla ñu borom bi defal dégg top jarignu te selal barki cheikhul khadim ni leen ko waxe rek kon dinañ wëyel jotaay yi fi ci Touba Daru Khodos ci bis bu tedd bi nga xamne ni moy bisup ñaar fukki fan ci wëru Muharram kon di jaajeufal tam suñu reporter yi dem nañ ci terrain bi ba ñew mbollem wunti keri cheikh mohammedul mustafa yi nga xamne ni ño fa dundale bis bi ak keur cheikh si la fa nek ñu koy andi ngir ñu yaatal ko jumaay ji fofé itam ñu ko fay dundal kon ci kanam tuti den ko gëna yaatal di len jox dox dajé ci kanam ak yeneeni jotaay jërëngen jëf.

0: yoni nu ci jeewriñ gi nga xamni soppem ñu bax ñepp la muy serigne cheikh mbacke jeewriñ cheikh modou mustapha ji soppem ñu bax ñepp la diko siaré ci bisbu tedd bi nga xamni nak bisub lepp bisub ñepp bisub fepp né lu nek war na fe ñew liggey be ñu bayiko mbacke mom mi ñu yoni moy liggey lu liggey bobé ci lan ko nekkal nak ndek bis bu tollu ni dara fetu wu ci kaw liggeyel ci serigne touba ku ne ku ñew ci bis bu ku nek war nga liggeyel ci serigne touba ak noko mëna liggeyel nak ndoku na kon bam ñu fekke nak ci mom mi digle bis bi lam ñu digal nak ñun lolu moy ndigalu serigne touba kon serigne cheikh mbacke ñongi waxaleel ñu bax ñep ñi ngi ñaan yalla suñu borom ñu doli ñun dimbal ci sa jëm ji ci ak wër nak go sax dak ci yow akuk dal agale la sey yene ci ñu bax ñep waye agale yene ñu bax ñi ci sa jëm ji ko ke nga xam day mono yabal tay ba yabal nu ci turu kilifam yep lum baxle lu nek la ko ci gënal mi ngi fi fi yow muy xolam ba rek mbacke lol yi ñuy wax ci nit ñu bax ñi nan la la gëna jégé sa bëtt lu ci tégué nek bobu xol bi lañuy wax néna xolo gëna jégé ab jaam ci jëp ci leppam ci leppam waye bëttam nak lu ci tégué mono dal ci barab bi ñun fek seigne cheikh diom jek ñun jabotu cheikh ibrahim fall gi lañu gënal ci sun jëm yi muy xol yi fi lay yendu fi seigne cheikh mbacke fi lay fananit ne lolu moy deug fa yalla kon nak mbacke ñi ngi ñaan sunu borom yene ñu bax ñi ci yow yalla ko sunu borom agalé waye sa yene seigne cheikh mbacke madina ci ñu bax ñi yalla nako su yalla sunu borom agalé ci daraje ko ke ñuy tuddu di la ko tuddu muy serigne mbacke madina jeewriñ jojo
1: fa'ilum mafa'alatun man da khamala beug way rombuna falam bu jabis deg ñuy tebal ak way seeni mbeur yu ndaw ñangana mbeur mu ndaw alaw le nga way man ma dal di way suñu mbeur seen waxin wala beug roy ahmadul yadali yukat pas pasam bala ametay deglu len mabak fi mbeur mbeur mu yalla fal duko ñet duko jey ahmadul yadali yukat pas pasam bala ametay deglu len mabak fi mbeur mbeur mu yalla fal duko jey donu bamba doyna di mbeur togelal ba wesu ne ci qad warista martabatan ya khalifatu ibn qusay mbeur mu don tebantu nadal mustafa di mbeur minu doy delu len cialag waay tuubi len te jeggulu tay mbeur gu batino ngi fi nun lambi diine jaangi fi tay geew bi ya na da mako bu dem na taw bi dar na ko tay
2: ci touru serigne mustapha mbacke mi di jeewriñ cheikh mohamed lamine bara mu and ak njabot gi yeb neena li epp tay ci buntu keur serigne bara kiko jité min ci njabot gi neena diko tambule ci serigne abdul karim mi nga xamni moy khalifa serigne abdul rahman bara ak serigne mudu ablay mi nga xamni moy khalifa serigne basirou khudja jeng ak serigne modou bara mi nga xamni moy khalifa cheikh abdou lahad bara ak serigne cheikh bara karim mi nga xamni moy khalifa serigne abdou karim mu cheikh mohammed lamine bara imam guuy mind ak serigne khadim mbacke mom serigne mousain mi khalifa serigne mousain neena serigne modou bara mbacke khalifa serigne abdou khadim ma nga ne tok serigne abdou aziz mbacke khalifa serigne basirou magged lo mi ngi ni tok serigne cheikhuna mbacke mom serigne abo madiana magam ju bax ji yebal ko fi serigne abdoul aziz mi ngi ni ci jotaay bi serigne abdoullah aziz mbacke di khalifa serigne ahmed mu cheikh mohammed lamine bar mi ngi ci jotaay bi neena ñooñu mu lim ñepp nak kenn ku ci nekk bi ngay ñew and nga ak sax njabot ak ñi nga xamni ño doon nuyo legi muy cheikh yi nga xamni ño aju ci keur cheikh mohammed lamine bar neena serigne lamp job mi nga xamni moy khalifa serigne ñaan job serigne sidi amar khalifa serigne modou amar serigne abdoullah aziz job khalifa ñoben kunta ak len ci njabot gi nga xamni mbacke ñom ñepp min nañ len fi ci ce qui part serigne bi nak ñew nin ko baxo defé ci bis bu mag bu sel bi nga xamni kenn ku ne xamna ni moy bis bi gëna mag te gëna reey ci serigne bi nga xamni serigne be ko bindal bopam wax ko ñaanon ko yalla suñu borom nit nak denk ko suñu kilifa gu bax ga gu sel ga muy cheikh mustapha al karim mom mi nga xamni moko ñëk wote telim ci wax lepp ci aw yu ak ci lu bax lepp teunk won ci ndigalul serigne bi muko daan doxal nga xamni jëm la won jo xamni mok cheikh mustapha al karim mo soob yalla suñu borom mu doy ko tedd ki mu tan ko yen bu reey bi nga xamni mom la serigne bi yanowon nak cheikh mustapha doy ko ci lol mu ne ko tegg ci bop cheikh mustapha te bi mu yanow yen bobu nak neena jeyalawul de dangalawul ba yen bi mu indi ko fim ko wara indi tay mu exfi te la ca jito won nak bokku na ci ginaaw bi mu ko denke l'islam ji denk ko jëmmi bopam ja niko bu dogal suñu borom bi accé Touba la nang ko defé ni mako bëggé té bu xadamu néna niko lool nak boko defé mbacké sa lepp ci la nek waye cheikh mustapha nak ca mat ga bako serigne bi joxé ndigal niko bi sangam dal bu accé na nga ñëw dé bim ñëwé fekk loolay am cheikh mustapha and ak dalam ak mat ak fit ak jambar baliko serigne bi beggon mu def ko nakku serigne bi waxe won te xadamul neena mu wutu serigne bi ci njabot gi te la ci jitu nak moy njabotuk bopam nga xamni ay rakam lan ay gor nek ci ay soxna nek ci te ñi ci appon nak boowa ci njang lan tollon de waye kenn ku nek cheikh mustapha taxawu la ba nga melni mom kum ci wara jappale nga mi toll yo wara liggey Cheikh Mustapha jappale la ci lolou neena soxna itam kenn ku nek Cheikh Mustapha taxawu la ba nga mokal sa alquran xam sa diine mu xol ka yalla ci yow mu boole lak mom neena li waron serigne bi di ay rakam tay wajur ci ñom kenn ku nek lay ak ci yow Cheikh Mustapha joxna lako ba nopi fete la ci talibe fa la serigne bi fete won lol la taxawo won ba taxaw dekk bi nga xamni jumaay touba la ca nek ci ay fitna ak xexi touba bi ak seni galankor mu taxaw ci rek ba lo leppam kon dal ñing koy fateliku diko sargal lol nak di am neena wajur yi nga xamni ño fi nekkon yeb don ko doxal te ni rek la mas di deme nak ndax ku ci mag rek ñi ci dess fek ci la te yalla suñu borom mi dogal yow serigne cheikh ahmadou mbacke yaani ci kanamu bop njabot gi de xel yep dal ci yow lol mbacke ndax saw melokan ak sak njambur ak sak dox ak saw doxalin ak melokan wi nga mel mbacke neena ndax nga am kilifa mu mel ni wara mel nek ci lam wara nek neena te ñak am kilifa mu nta ñak motax mbacke xel dal na ci yow de Cheikh Mustapha Mbacke jeurini Seigne Bar mi ngi dal la xelam ci yow bu bax ak mbollem njabotu keur gi yeb di ñaan Mbacke nga yag fi lol ndax barki dem bu li nga def wo njabot gi yeb nga xamni kenn desul nga wax len li nga len wax tambale ko ci bis bu sel bi lolou ñing koy doxal ci bir doxin wu rafet ndax njabot gep andat nañu ñu and ak Seigne Ousmane Gaye Fatma mu bax mi Seigne Cheikh Aliou ak serigne cheikh abdullah khat gende fatma ak mbollem njabot gi yep ñu ñewat ci cheikh mustapha mu jité ko ñu waxtanat gëna fas lolu ngir gëna jappo ndax lolu rek mo fi nekkon waye doxine wi nak dal na xel de té nak mbacké yaakar yépp gëna doli kuti gëna deugër cheikh mustapha nak fas na yéné lepp lu fi fekkon da koy yok rek té dina ko fédli and ko ak njabotuk serigne bara gep mbacké nak ñi ngi sakku ci yow serigne cheikh bombal nga ñaanalal nu cheikh mustapha mbacké ñaanal njabotuk serigne bara gi yépp ndax cheikh mustapha day kilifa la go xamni cheikh sidi mukhtar mo nu ko tanalon am lum ñu ci waxon nak binu ñëwé fi ci bu ñëk fekkon fa seen wajur wa cheikh sidi mukhtar waxon nañu ko sérel ko la cheikh sidi mukhtar waxon ci cheikh mustapha jeurini serigne bara té moy yaakar rek waye da lan wax ni keur serigne bara gi nima koy def waye amna am cheikh mustapha doyna ma seuk bu nga nandek mom rek lima bëgg dina ko am njabot gep nak an nanok cheikh mustapha kon serigne bi ñu sakku nga ñaanal ñu cheikh mustapha ñaanal njabot gi ndax sa mam ju tedd ja li rek la daan ñaan da daan ñaan ni suñu borom na nga ma may sama njabot gi yor melokanu xorondom ndax xorondom da am lu ci yalla def ci ay misal nango liggey nango am kilifa nango topante lolou da ko def ci xorondom de kon njabotuk cheikh mustapha ak cheikh mamadou lamine bara aduna bepp xamna ni ñi ngi nonu ben dank lan ben say la genn kurus la tegena ci sa loxo yow seigne cheikh bombali kon dal mbacke loloy bes bi ñew siar la insha allah rabbi di sante bu bax mbacke ak njabot gi neena mi ngi baye li ci dess nak neena serigne modou bar mu seigne abdul khadim agale ko bismillah mbacke kaddu gango
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu serigne cheikh mbacke yow Serigne Cheikh Mbacke yow mi nga xamni yow la sun borom dogal tay penc mi ak mom Cheikh Mohamed Lamine Bara male nga nakal fi Cheikh Mohamed Mustapha sa jeuwriñ ji la nakal guy mindit nak ci sa kiliftef and ak bokkom yep ak ñi mi yelef yilif ñep ak jumtukaay guy mindi yep muy Cheikh yi ñew ziyara si la anda yow ci bisbu mag bi nga xamni bisbu reey la ci l'islam li bisbu reey ci yoonu mourid cheikh mustapha yanu won ko seigne touba teñal ko te ko seigne touba teñal mo wef seigne mustapha lim lay jëk ñaanal moy yan bi yalla la seigne touba teñal yalla na la cheikh mustapha teñal yalla na la so mam ju bax ja cheikh mohamed lamine bara mbacke teñal japp ci yan bi nga yagg fi lol bok yep yene nañ lako talube yep yene nañ lako yoon wi yep yene nañ lako ngir sa melankan ak sa taxaway ak sa dal ak sa nango liggey ak di yare ak di wanew yoon ak wouf sa njabot ta maté ko seuk xam nañ ci lu bari bis bi nu deugmal di bisu serigne touba di bis bu mag ci l'islam ñu ci fateliku dikuk serigne touba ci touba ñu bari dañuy wax ni bisub genn aduna kenn du ko magal ndax bisum naqara la waye bis bi ngay magal du bis bi serigne bi genné aduna bis bi ñibb sey touba la kenn magalul bisum naqar bisum mbekté la wali ja'alil maut rahatin wa mafrahatan min kulli sharrin wa karbin dakha yalla mafraha la serigne touba wax dafa bindon wax ni diyafatul ilahi wal mukhtari liya tawajjahat bil istitari bis bima sa borom di ganale ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksina te bu akse duma ko neub ñepp ko yek kon bis bi ñepp ko waray bil istitari la wax diyafatul ilahi wal muhtari li yatawajjahat bil istitari ngan gi aksina ngan gi nak moy asruna muharram bokut ak bis bi señ bi genn aduna bisu mbekte la di bis bo xamni ñi andi won serigne touba waxuma sax nit ñi waye jinne talibé jinne mi ak malaika yi waxtu wo xamanteni bis bi delu sunna dañuy delu ci Touba di magal señ bi di bégué bis bi bis bobu nak mo deugmal ci señ bi waxon ko Cheikh Mustapha comme niki ko señ Cheikh Thioro waxé légui mu lèr nañ bu accé na nga ma yobbu Touba tay waxon na ni kërëm lay mujj mom señ Touba ta lolu moko bindon akrama ni bila khuruji watani bila khuruji badani min watani li naf'i ahli al-mudni señ Touba dafni sama kër lay mujj ay kërëm nak daf daan ko tuddé tour yu bari mawtin dana wax mawatin di wax mawadi di wax mashakiri di wax manasili di wax duyuri hala bi mi jëflante ak yalla waxtu wuy sant kër wala muy tuddu dom ca namiy jëflante ak yalla fam tollu tour wo lay jëfël lay andi mo andi mo lolo andi Abdul Quddus lolo andi Abdul Qadir lolo andi Abdul Samad muy jëfëndiko yalla ci Quddusiya Quddus lay jëfëndiko motax bi mi sant kër gi Darul Quddus la wax bobu ci Quddusiya lay jëfëndiko lay jëfëndiko digënté mak boromam lay lay kërëmu tudde ko mashakiri bu nekké ci martaba bo xamanteni ci sant sun borom la buy sant kër mashakiri la koy tudde mashakiri ci la doon wax ni ila tawadi' ila mawadi' yaqulu Allah asrar la ilaha illa Allah fuma jaar baye fa dara bu jaaré ci all njambur wala kadior garab gum julli ñu taral garab ga teranga je ma ngay tambalé ci moromi garabam yako wër lañuy daldi dag wodde ko mom di xaar jumtu kay yuñ ko mëna sutralé am waye ay nawlé garabam yoy lañuy dag wodde ko lool na ku koy def ci garab yaakarna war nga ko meuna def ci dooma adama te def nako ci dooma adama bobu ñepp tek ci seen bëtt kon bis bobu sëriñ bi ñepp yéena na la taxaw gi ngui koy taxaw ndax day lu am solo lo xamni dafa tambalé won ci Cheikh Mustapha bimu ci joggé mu jaar ci Cheikh Ahmadou Mbacké ku mat rek meuna wootu ku mat sëriñ bi ndax ku manki bu wooto ku mat lu bari day dalu gannaaw te mbirum sëriñ Touba amul dalu gannaaw Cheikh Mustapha mat motax mu wootu sëriñ Touba señ Cheikh Ahmadou Mbacké gay na faat ma mat motax mu wotu Cheikh Mustapha Al-Karim dina ci wax touti rek bo gisé magal gi dafa bari ay tour bokku na ci ay touram magaluk señ Cheikh Mbacké gay na faat ma amna at mo xamanteni dafa dajé won ay ak ay élection ñuni nañu fomu magal gi señ Cheikh Ahmadou Mbacké taxaw ci ni kenn du ko fomu ci at momu lañ ko tuddé magaluk señ Cheikh ku ñu wax Kamal Fall donan sa talib di talibé kër gi talibab señ mbacké soxna lo moma ma sa wan journal bi nga xamanteni ci lañ bindon lolu man lire na journal bobu ñuni tuba bi dañu bëgëna famu magal gi ak élection yu mu dajélo señ cheikh taxaw ci ni len magal gi dé su ko famu yitté la jo xamanteni lum len jaral nanuko wowan nañ ci señ cheikh ba gouverneur waxan ko niko waxtu woko magalé da nga ma gis señ cheikh niko waxtu wo diké da nga ma fa fekk ku mat moy wotu ku mat lolal nak di dox ba aksi ci baye Ahmadul Makhtar waxtu wone muy gëna jëm kanam di gëna mag di gëna yaatu ba aksi ci sa loxo lamam ye yanu won baye yanu lepp nga doy len ñu tek ko ci sa loxo mbacke yalna way toy ci daraja Cheikh Mustapha barke Cheikh Ahmadou Lamine barke borom Touba borom bisbi fan yi da nga def lo xamanteni ci tarikh bo delu so ci mbirum Cheikh Mustapha ginaaw bu mu woto Seigne Touba wo bokk yi teral len diiso ak ñom xol yep dundat wa nasana ma fi sudurihim min ghillin barki dem bo ñay dang ko def njabatu Seigne Bare gep te Cheikh Mustapha defon nako ginaaw bi nga xamanteni Seigne bi genna Seigne bi ñibusina Touba lum defon dajale bokk yep dajale Cheikh yep yendo ak ñom ni nga yendo wan ak non bañ deme ba ngon mu waxtaan ak ñom ci biir waxtaan wa kilifa mako netti go xamanteni Seigne Touba daf ko ñoron ligueyup Seigne Touba bi ñoron ko bam deme ba ci ngon nga bokk na ci waxtaan wa li may bëgg wax rek biñ deme ba mi wax ak nit ñi daf ni len man de yem na Seigne Touba ndax man ak sama rak ju bax ja Cheikh Abdul Fadel ku bax ki dañu ma sa wax ninu nit ku yiwu war na mëna jëfënde ko ci ndab ba reg te digg tengam du tak Cheikh Mustapha ne man day setlu na ne Serigne Murtala bi mi xewlu ba ni mu baye dig loxom takul Seigne Touba day yar ci sahir di yar ci batin ndax bim nu koy wax Cheikh Murtala fekkewuko te na Seigne Touba waxon non la jefandiko ak yenen yu bari yo xamne amna ci jotaay bobu muy jotaayu teranga bi nga nu defalon barki dem di ñaan yan bi yalla na wayef toy bis bi bisu tawfex la ñun ñep non ko and ak yow ci xol yu sedd guuy xol yu sedd wecc te digënte ñaari kër yi day genn kër waye ñako sekkon ñu soppante won la ñu nawlonte won la ñu bëggante won la ma ngi gis ben lettre bo xamanteni cheikh mohamadou lamine baram moko bindon cheikh mohamadou mustapha ci ginnaw lettre ba ci la ko cheikh mustapha tontu li may wax ci mbindum loxom cheikh mustapha la ko gis cheikh mustapha bi mi tontu cheikh mohamadou lamine daf ko ni bismillahir rahmanir rahim fa salamun asna wa tahiyyatun husna min katibi hazihi al huruf muhammadul mustafa mujibuha al i'lam bi anni waqaftu ala karimi kitabik wal ladhi qitabik wa kuntu usarru aidan fi mulaqatika lituli al ahd walakin athunu anni la ubti huna wa ikhtartu liqa'a ma'aka fi tuba aw fi husni ma'ab muhammadul mustafa wa salamu alaykum cheikh mustafa dafni ma ngi yekati nuyo yu gëna kawé yu gëna sel muy nuyo yu bayiko ci muhammadul mustafa jëm ci muhammadul lamin liko waral dama lay xamal ni la lettre bañ ma bindon ak wax ja nang ko waxé neexna ci sama xol neexit wo xamné mënatuma tok te gisuma la wa niko ma ngi lay xamal ni fi ma nek dotuma fi yag dir bu gatt dana ñew touba wala husuma moy tundodi bala yag dina ñew touba wala husnuma fuma fi ñew dana wo ñu dal di gisse lolu mo nekkon ci seen xol lolu dañ ko doon dundu buñ ko bindé bayyi fi njabot gi dess fi mi ñu fi déssé war nañu xam li sun mam yi xexon war nañ ko gëna dundalat bu baax te yow japp nga ci jappin wu rafet gën nga ko yaatal gën nga ko dundal yalla na yag lol yoonu mourid wepp nga and ak yow ke seigne bara gep nga and ak yow ñi ngi lay sago te ñaan nga yag fi lol yag taxawu liggey bi ñi ngi balu ak di jéggulu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: ginna bin santate borom bi julli ci yonent bi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sunu ziar ak sunu nuyo don ci jital jeewriñi khadim rasul muy cheikh mohammedul muntaha mbake ñukoy ñaanal mu yagg fi lol teuer ba lepp lum naan lepp lum yene liggel serigne bi suñu borom katanal ko mo and ko ak bolam julli ci ak talibe yi noni lañuy ziaré serigne cheikh mbake madina jeewriñi cheikh mohammedul mustapha mbake way diko ziar itam serigne mustapha mbake ibn serigne sidi muhtar mbake di jeewriñ cheikh mohamadou lamine bara ñom ñaar ñu bokku lepp xamna waxtaan yu dina ko gëna andi di ziar nak mbollem kilifa yi nga xamna ni fekk nañ leen nak ci bëre bu tedd bi ñu nek muy waccayu mu jëm ci waccayu ñaar fukki fan ci wëru muharram di bis wala guddi nga xamne ci lañuy fateliko tan gi cheikhul khadim tanon ñibsi ci dëkk bu tedd bi di touba loolu nak at mu jot ñukoy magal waye ciosan la baye ko won ci cheikh mohammedul mustapha mi nga xamne tay ji bu exé fi ay ndenkane ay ndigal yu ko fi serigne bi baye won mu jëfé ko ba tay ji ñukoy man de fatali ko diko barkelu li taxna nak ñi nga xamne ñoy wajal magal gi fasantiko ci digënte guy mbind ak daru khudous lepp doon bend muy digënte cheikh mohammedul lamine ak cheikh mohammedul mustapha ñu bokkon lepp andando nak taxawal ay comité yu am solo communication ak culture nak diko wadjal ci ay jotaay yu am solo tay ji don ñaarelu jotaay bi ñukoy defé nak fi ci kër serigne mondou bara abdul khadim way ci teewayu serigne cheikh thioro mbake ak mbollem kilifa yi nga xamne ño nek fi ci guy mbind ñu wara waxtane nak tem bu am solo tem bi nak jëm ci xew xew bu mag bobé muy ñaar fukki fan ci wéru muharram njeexit ak njari yi nga xamne ni amna ko ci dëkk bi waye amna ko ci yoonu mourid ñu fasiyene ci and ak borom xam xam bo xamne ni de ken dut ko natable ci yoon wi muy serigne mamour dem xamna mom lañu fassiyene andal inshallah buñ noppé nak ci njexantelu kaddu yi kilifa yi den ñu tejeel jotaay bi kon li moy ñaarelu jotaay bi ñu and ci ak suñu technicien yi kon serigne mamour ñu bayila nga nuyo rek ñu doora dugg ci waxtaan wi bismillah
5: bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu lay dello nuyo señ fay a di ziaré borom penc mi muy señ mustapha señ sidi muhtar de mu jot ñu nuyo ak ziar ci magam ja cheikh ma cheikh mbake señ mbake madina serigne cheikh madina ah ñu ziarel ñu ki nga xamne ni moy lepp muy serigne muntaha mi fi nek khadim rasul tay di ñaan mu yag fi lol te wer liggey naalal cheikhul khadim yep mu agale ko tan fek ko and ko mom ni ngi ko waxe serigne fay ñaar fukki fan ci muharram dama gis ne ñun dañ koy def ab événement événement nak moy lo xam day xew xewé fenn ci ab dat dal di tay yam événement bo xamné dañ nan ñibisik señ bi Touba waye dama defé né ñaar fukki fan muharram dub événement waye niko tambi waxe moy tambli kayu jamana jo xamne ni ci lañ wara doxé jëm fañu bëgg di yit manam motli ab sart bo xamne ni ku teddi ki sartalon nako sunu fajuk aajo digal ko señ mohammed mustafa nga xamne am gi mu am bis bobu motax yoonu murid mana jaar fim jaar di dox ba aksi fiñu aksi Touba it mana tambalé fofa di dox ba aksi fiñu aksi kon dañu bëgg barkélu rek woné né bis bi yamul ci bis bi waye bis bi ab départ la jëm fa señ bi bëgg té muy sunu ñari waaw li moy li nga xamné ni mom lañ tënké tam bi
4: jerejeuf seigne mamour dem ci introduction bu am solo bobu ci non ko waxe rek mu nek thème bo xamni ni thème bu am solo la xamna waxtan bi dina andi njariñ yi ni ngi ko waxe muy ñaar fukki fan ci yoru muharram di bis bi nga xamni ni ci la suñu borom dogalam ba ci cheikhul khadim jambarja cheikh mourou mustapha taxaw ko ba andi ko fi ni ngi ko waxe lu bari la ci xew lepp nako serigne ba bëgge Cheikh Mamadou Mustapha defé ko nonou ba tay ji li mëna am lu bëré bëré am nga xamné xeyna nako serigne ba bëggën bu amal lenn lu ca mank rek xeyna fiñu aksi duñ fi aksi lool moy tém bi kon ñu bayila rek ci point bu jëk bi nga développé ko njéxit bi nga xamné ni bis bobu wala xew xew bobu am nako ci dëkk bi ba lañuy ñëw ci yoon wi té Cheikh Mamadou Mustapha taxawon ci taxway bu am solo bobu
5: waaw serigne fay xew xew bobu bimu amé taxaway bobu ci seigne modou mustapha taxaw rek moy wonene ki fu mbeug dem dana fa dem wonena fa ngeum gu mat seuk te mom la massa woné wonena fa njambar gu mat seuk woné fa dogu gu mat seuk teewul mu woné fa yit lu ne mu bolé seigne te wara bok ma ubbeku seigne modou mustapha atu yoyu moy ñenti melokan yi nga xamné ni da naka ñoko jappalé ci yan bu dis bobu mu warona yanu ndax daan gis cheikhul khadim ba yag gisato ko dafa doy ngeulemte ci ki nga xamné ni mo wara yilifé mo wara doxal moy kilifa gi ak ci ñim yilif ñep lay dis ndax bi fi señ bi nekké da don sample ndax décision yépp fenn la daan joggé jëm fenn moy ci boromam lay joge jaar ci mom soxla wuton ku koy orienter wala ab conseil wala ñukoy xelal manam mourid bi mom day def rek ndax woor nako ne li señ bi wax moy li yalla wax lolou nak buñu jekke rek melne ku ca genn ka nga xamne mo fay taxaw faaw mu am melokan yu mel ngir doora dem melokan yoyu nak ci bis bu jëk ba rek la ko woné dalga ak dogu ga ak gëm ga té fu mas di tollu woné na gëm gogu mu gëm gim gëm señ bi woluko ci xam ju siiw jojé mu waxé né limma wax té gisagumako limma mom la gëna gëm ci lima gis ba nopi lolu dogu gu wër la ubbé ko gëm ubbé ko won ak diplomatie gay nat lu wër daana wax ne buma juume ñu bari juum amna ku koy mass giñ ne yi muy réussir yépp daal dafa defene batina ngi ci señ bi ne ko dadi de man bala ma

0: bagaway romuna falam jabis degguñuy tebal akaway seeni mbeur yu ndaw ñangana mbeur mu ndaw alaw lengaway man ma dal di way sunu mbeur seen waxin wala bega roy ahmadul yadali yukat pas pasam bala ametay deglu len mabak fi mbeur mbeur mu yalla fal duko jay ahmadul yadali yukat pas pasam bala ametay deglu len mabak fi mbeur mbeur mu yalla fal duko jay
1: barke borom touba kon mbok yi jere ngeen jeuf ba tay ñoo ngi and ak yeen fi ci daru khodous touba en direct ci plateau spéciaux yi nga xamne ni ñu koy amal ngir dundal bis bu tedd bi nga xamne ni modi ñaar fukki fan ci wéru muharram di bis bi nga xamne ni ci lañuy fatiliko ñibbi ci cheikhul khadim ñibbi ci dekkum bu tedd bi nga xamne ni moko gënon lepp muy touba waye ñukoy magalé fune waye daru khodous nak di épicentre bi nga xamne ni fofu mom lañuy magalé ci njitu mbolém ku fi nekkal seigne modou mustapha té jamono yi ñu wax yeen seigne cheikh mbacké madina yalla na fi yag lol té wër xamna lol moy don ben ci pogn yi nga xamne ni fas nañ ko yéné waxtané di jaajeufal itam seigne mamour dem gis ngeen programme culturel bu am solo bu nga xamne ni wa commission bi ñu ko doon wajalé li nga xamne modi bis bi plateau bam ngeen doon sétal legi xamna dinañ ci dikkat ak yeen ngir mën ko agalé donon ñaarelu jotaay bi ñu ko doon amalé ci Touba guy mbind nak ak Daru Khodous genn kër la ndax digënté Cheikh Modou Mustapha ak Cheikh Modou Lamine ben rek la won ñoo bokkon lepp thème bi jëmon nak ci Seigne Mohamedul Mustapha nim doone model nim doone roy kay waye nimu fësélé won responsabilité ci lepp lo xamna ni denkané la ci lepp lu mu doon jité yaakar na né mën nañ ci jarru ci anam yu am solo kon dañuy wéguen rek and ak serigne Bassirou Seck bokkon ci commission culturelle bi waye bokk ci mbolo mi nga xamne modi islahu dareni ci wa keur serigne mbacké madina ñom itam ñukoy taxaw fele nga xamne modi keur ga ak fep rek kon serigne bassirou ñu bay la nga nuyu ak mbokki talibé ñuy sétane ci aduna wërngal kap bismillah
2: bismillah minash shaitanir rajim la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi shawri du'an tamkin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul huqdata min lisani yafqahu qawli Seigne Abdoulaye ñi ngi nuyu bokk yi ñi sétane yépp ñi am l'islam muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh diko boole ak siar nak diko tek ci sahibul fadl Cheikh Mohamedul Muntaqa ayadahu Allahu wa nashr mu diko tek ci loxol jëwone ñu ko nekk Daru Khodous muy Serigne Cheikh Mbacké Madina mi nga xamne mo toge jotaay Cheikh Mohamedul Mustapha di am mbekté bu baax ci dajje gi ñi dajje waat ak yeen ci barab yu teddi barab yu selli te fassantiko lol ci wataay am solo wi nga xamne plan de communication bi nga xamne terewul nañ ko wax deug yalla jall nañ ko ci gën nga rafitanum ñu ci remercier mbolé ñi nga xamne ñi ngi doon yëngu ci commission culture ak communication di ñaan yalla ñu dajje ci ngeerum serigne bi
1: comme ni
2: xabar laaj nek inshallah
1: jërëjëf serigne bassirou kon dañuy dal di jëkënte ak waxtu rek soobu ci pogn bu jëk bi ni nga ko waxe legi magal gi biñ ko taxawale diwanul mouridina lekkale mbolé mouti keur yi cheikh mohamedul mustapha yi diko piloter waye ñu taxawal ben comité bo nga xamne ni ay wankas ñoko sekk culturel communication def ci liggey bu am solo rawati na culturel culturel bo mak melni ren ji amna ñu innovation amna ay jego yu am solo yo xamne ni def nañ ko ba wajal magal gi ci ay anam yu yaatu yaatu so ñu bëgg na defal ben résumé ci programme bobu ba tay ji ak itam ban jeexit ak ban waccu way la am ci bis bi lan nga ñuy baxé
2: jërëjëf Seigne Abdoulaye buñ doon jangatal plan de communication ak culture bi nga xamne doxal nañ ko ci magal gi day woné né dañ doon woné taxaway Cheikh Mohamedul Mustapha taxaway bi nga xamne amna ko ci jiko ju rafet am ko ci xel mu rafet am ko ci xam xam am ko ci fit am ko ci ngor li njublu ci waxtane ko yit nak moy ñu xam ko kenn ku ne man ko roy ndax abla seigne bay ñu bayyi xel ci ne kuñu mën ta roy amul fekkon ne kenn ko am daraaje duñ la man roy kenn du man roy rasulullah sallallahu alaihi wasallam alquran mo wax ne wa man yutiha rasul faqad ataha allah mo waxat ne in kuntum tuhibuna allah fatabihuni yuhibbuku allah lakum alquran mo ne na ngeen top yeenent bi ku top yeenent top ko yalla kon lool liñ ci doon jangat bi ci doon am rek moy taxaway bu am solo bi nga xamne cheikh mohamedul mustapha taxaw nako gannaaw cheikhul khadim ndax dafa am baat bu am solo bo xamni serigne touba da ko waxon cheikh mohamedul mustapha moy lima war sama gannaatu meunuluma ko sama bop tem war la ñak ga def yeen jeexit la warona am waye def gi san solo la am ci dunduk cheikh mohammedul mustafa am ko ci society bi am ko ci dekk bi di touba am ko ci liggey bi nga xamne serigne touba liggey won nako ba nopi lool nak serigne mounou sa taxaw ci taxaw bi am solo bo xamne buñ doye ay talib yaakar serigne touba waru ñoom mëna fatte cheikh mohammedul mustafa kon bo sété liñ doon waxtane lepp moy xamle magay bis bi xamle taxaway cheikh mohammedul mustafa bi am ci yoon wi am ko ci digam ak serigne touba am ko ci digënté ak wa touba ndax serigne bi serigne blaye dama wax né bu ñëwoton touba touba ab dëkk lay doon rek comme dëkk yépp waye serigne touba fu mu tudd mo doon capitale mauridisme té mom daf né to soufu serigne touba ci bopam mo doon soufu touba dafa taxé ba nopi doon sakk ku taxé ko dëkk ak mom mo ñëw fi mo nango dëkk ak man ndax serigne bi fi ñëw fekk né ken momu touba serigne bi fu mësa dëkk rek ken mom kon ñu gis né li tax lolu antu nak taxaway serigne modou mustapha ndax su fekkone bi fi serigne touba joggé manki wona dara ci am xel wala mu manki dara ci aw fit wala mu doon ku bëgg ala lol kon li serigne touba bëggoon duko am waye liko serigne touba santone dafa yamala ñak am ak bakanam té nit lepp lu ko jaral insha allah taala bu ci garé bakanam bu délu yalla gërem la lolé day ant kon cheikh mahamoudou sa xamna lim gar bakanam serigne touba ko sant serigne touba lu santane rek mëna lool nak sunu borom defal ko ci tawfiq jo xamni li tax ñuy magalit magaluñ demuk serigne bi dikuk serigne bi touba lañu magal magaluñ demuk serigne bi dikuk serigne bi touba lañu magal ndax demuk serigne bi dahamatu yowmal usnaynil serigne mbeulem jor wax ne yor yor altini la te serigne bi ñu ko ne ci alarba ci guddii ci fukki fan ak juroom ñeen kon dikuk touba ak serigne touba mom lañu magal lolu moy lu mata baye xel lolu itam li ci serigne touba deele won bu yem ci serigne modou sa kep ku yaakar serigne touba da ak ci yow te lolu ak ci na ci ñepp kon lolu mom lañ doon jangal benen bi ci dess moy istiqama serigne modou sa bu doon ab garat lay tak garat ab istiqama la moy ak njub serigne modou sa ak njub ci la rawe ñepp ndax mom ci bopam da na wax ne bi amé kuy damo ngeerumul serigne touba mo ne len man day buñ démé ci adé fasiya kenn duma ci appelé naru goor buñ démé ci adé mbayya kenn duma ci appelé ab jor buñ démé ci adé alalé kenn duma ci appelé buñ démé ci kamil yi suma ci appelé té li serigne touba moy sama wajur te deg na ngeeruma way man musa djubama do djub mama do koku nak day tontu waxi serigne touba djim wax né nit buñ koy yor ci bammel dara du ko jariñ lu ak djub bi mu jangé ba nopi mom serigne modou mustapha ak cheikh mohammed fadal bi seigne bi ñew ndiarem baba daan def ñaar fukk fene tam xari daana wolé jabar gu maggi seigne bashirou seigne aladji mbacke moma netale na seigne mbacke madina mo ne ko ñoko seigne bashirou neena ñun ñi doon mag ci njabootu seigne bi day danañ fonku askan lu askano ci soxna fati isa diop ndax mo ñu daan wolu di denk njabootu soxna fati isa gi kon seigne touba daana wolé jabar gi di len denk masna wolu cheikh mohammed fadal ak cheikh mohammedul mustafa dal ne ko seigne fallu mon ko jotali ma dama ci neeg bi setal ma tere bi ñu qamus qamus moy dictionnaire mu ñew mon ko setal ma ci baat bi ñu wax hudan hudan mu xol xol ba yag mon ko mi ngi ni de mon ko mbolem xam xam limi bari bari mi ngi ci ben baat bi ak njub alif lam mim salikal kitab la rab fihi hudan mon ko ak njub mom la tere yep jang ku mënta djub do jarignu ci la nga jang da ca tek ne len garab bi ñu wax ron mas ngeena gis gone di ci jang yega ñu ne ko deedan bakke mënu ko djub ga tax denk na len ngeen djub te lolu bo deme ci culture amna bindikatu garak bi ñu wax plantin daf daan jang philosophe lawon manam philosophe lawon daf daan jangale hilmu rushd manam xam xamu djub mom bimu faato muhyiddin ibn arabi daf ko gis mu tax mu la koy lo dugal aljana do won julit mu ko njub gi mo don jangale ci lama yalla taxele kon serigne touba dafa xamone njariñ li ci ak njub njub moy andi stabilité ci kaw souf moko indi ci adina sepp bu njub amul rek lol leen don kon serigne mounsa dafa nandalu won ci ak njub meusta titerone serigne touba sama wajju te maton nako nak meusta titerone amna ngeerum serigne touba te señtu ba garal na ko bopam xamal na ko yama manawul ko ko telo na xamna waye lol taxut mu doylo ba bim deme daf da dem musawara xam nga nit mu fekkone ko mat do sak koy disol yonentou bi yalla da ko wax wa sayiruhum fil amr na ngay disol te nit ay sahaba la don disol señ monusa bimi doora tok khalifa señ touba dama ne ñaar murid war na ci jang ndax da ngay gis ko am ñeen fukkat japp ne gonal mam cierno bi ko señ touba di denk yoon 25 ans mu denk ko murid yep dem ci geej señ monusa bimu wootu señ touba 40 ans la men mak ñew na ci mom ne ko dama la yeureum ci yenn bi mu ne ko loma ci yeureume loma ci dimbalé mu melni dafa gag mu ne ko da nga mel da nga gag de mu ne ko waaw mu ne ko gag de bëgg na ko gagant légui dang ma yoro su bop ak sa njabot dang ma yoro su bop yaral ma sa njabot soko dafa japp nga ma ci yenn dang ma yoro su bop yaral ma sa njabot boko dafa japp nga ma ci yenn lolu limi wone rek moy degg na ñu jinj ko sank ci tém bi manam doon gi mu doonon royu kay moy ab serign likoy sonal moy numi def bañu top ci mom djub waye ku djubut kene wala top da ngay djub ba nopi fexé ñi top ci yow noy def bam djub seigne modou sa lolou da ko rand biñ ne ko mbacké day ad yi bari wu te yeen bi reyna mo ne len suma djoumé mbolo djoum ndax damay di soko am ab rer te reru diiné damay di soko am rer te reru diiné moy ko am xam xam ba nopi am luum japp waye bo wuté ay li ñu wax président bo wuté ay conseil yo xam dañ leen di fay wër ñoo ñu dootuñ la wax lay deug waye seigne moussa neena man damay diiso ko amu rër fi réewu diine kon lolu bokku na ci li ko mëna roy nga xamni kilifa dafa wara diiso biñ ko wara roy tamit nu mi def ba teural plan bo xamni bi ñepp da nañ mëna and ndax yunus bi alayhi salatu wassalam dafa waxone dafa hadith bu am solo bo xamni nim ko daan firé dañ koy wara bayyi xel ci société bi al jamaatu wa rahma wal furqata wal ashab yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ne suñu andé su ngeen andé nek ben yalla day wacc yermade su ngeen tekkaliko mbugulum yalla day wacc waye señ mënou sa li waxon ci hadith bobu daf ne sa yu ngeen andé du ngeen jim man ko bu ngeen tekkaliko du ngeen jim mu soti du soti lolu itam taxon na pour yoon bi mu accaparer yoon yep ba kenn baña tassaro cheikh bu fi massa jogi gëna señ touba dalay wax ni ñi jité mbolo jël taaba sam señ cheikh awbal ak simu awbal bi mam cherno doora dem biñ ñëwé bam leen di jënk dañ na leen bu ngeen démé da na leen wax ni ngeen di jité mbolo señ mudou awbal ko mbacké te nga dimbali ñu ci mu ne ko ñun dé buñ xamoon señon nga jangal ñu ni ñi jité mbolo mu ne luñ seeni rak ak seeni doomi bay ak ñi yaakaroon seen bay lepp luñ yor na ngeen leen ko bayé lu ngeen yor na ngeen ko bokk ak ñoom na ngeen nangu ñu añ ci seen doole té réet xabdal nañ ant ci sa doole tay reer ci habdar manam nañ leen di jox ñu lek bu guddé buñ la wax bu ko faar señ mo sa neena buñ la dé sanni ay xéej xéej buñ la jam nga sempi ko ñu sambar ko neen waye neena buñ la jam sanni xéej nga bayiko ci neena dañu dem ba sempi ko seen bop té koku fa sanni ba ya nga sempi ko doto ko fa sambar moy ko la wax baat bu ñaaw nga bayiko ci mu seet seet gisul la waxon bu ëllige buñ la waxati lu ñaaw doto ko fek té dafa incarner won doole señ touba ji mu yoré daf ko xamone dafa xamone capacité bi señ touba am ci aduna ak alakhir ndax daana wax ni lima señ touba denk muy niru as doole dama ci dimbele way desu ci ton desu ci fay boba da amone mag bi señ bu mag bi demé am ñuko djublu xam nga señ touba dem na ab dir kenn ngudu jaayante ak mom señ ba ndumbe mo ne mam cheikh rafal ne ko ah ba ñu tudde lamp lamp ak lu ndama tax te ni don mam cheikh rafal da di yëkëti lam am ak témeri talibi djeblu ak témeri saymat señ ba ndumbe top ci ak lu ni tollu señ bi yëfi do ra tambal way ñu bari ñi ngi togon defé na ñom ñoy wara wut señ touba kon ñi nga xamanteni bi manam kersaleen andi da ci am ño xamni dañ doon xawa degeerante ak seigne mbonou sa manam contraire ba xam nga ba legi mi ngi am amana jamono yusuf sallallahu alayhi wasallam legi nak am mag ñu ne ko tuba bi mi ngi lay deglu te bo amna lol boko waxe da na len yar mu ne ko lima yalla denk doole seigne tuba la desu ci togn desu ci fay motax njabatu seigne tuba gi ko baye mu doon len yar ñi ci warona tollu ci wuti soxna dafna duma ci bayyi kenn ngay wut fala neex ndax ku ci wut keneen ku bokku ci neeg ba nga wara wuté day yor xelum nday ja ak dolay bañ ci doore señ touba ko ko yor bo andu ta xel mo rafet man nga tass adina motax ko ne mo la set sa neegu ba jul jigen mo tan la fa ab aw sampal la sa keur sampal jabaru señ touba bu noppé door sampal wa keuram ci señ cheikh mbacke gayna fa ak señ mbacke madina ño mako señ eblat ak señ salu ñom ñoon
1: kon ñi taxawu jerejeuf señ basirou sek kon dafa melni programme culturel bi ngeen doon waajal ak magge gi defaatal nga ñu ci ab résumé bu am solo, waaye lépp rek ngir wonewaat dayu bis bi, wonewaat itam jëf ak dundu ak njàmbaarug Cheikh Mohamed Al Moustapha, waaye responsabilité am yaakaar naa ne indi nga ko. Waaye itam ci thème yooyu nga xam ne ñu ngi ko doon traité, benn bi nga ci gën a insisté moo di wàllum njub, njub ak booloo. Mu mel ni dañuy ñaar yoo xam ne nii mënuñoo taqaloo, ndax buñ nee booloo leen, mbooloo mu jub moo tax. Mbooloo luñ bëri bëri te ak njub amu ca, cawoy bëri naxante ak warante rek ca am. Yaakaar naa ne jamono ji kenn dootu ko xam, kenn dootu ko nattable, lu bëri bëri ay firnde la ci. Waaye itam muñ ak yaatu ak itam jëggale ci ab njiit kilifa, loolu lépp day résumé melokaan ak jikko yi nga xam ne ni Cheikhul Khadim jëmbatal na ko ci moom mu doxe lool ba ndigal lim ko bàyyiloon muy bis bi mu taxaw ci ba tey jii ñu koy mën a màggal. Kon dañuy dikkaat rek ci deuxième point bi, muy Cheikh Modou Moustapha. Bu ñu delluwaatee tuuti ci taarix, Cheikhul Khadim moo ko joxaloon ndigal ci bis bi, waaye sëriñ bi làqu na fi ba mat fukki at wala lu ko jege mu door koo woote. Bi mu ko wootee dem na dem na dem ba 1944 yaakaar naa ci la ko mujj a defee, sëriñ Cheikh jël relève bi. Boobaag léegi itam képp koo xam ne nii yaa ko fa wutu yaa ngi sàmb na la lool. Njàmbaar googu nga xam ne ak tënku gi ak noso gi am coono murit ba kenn du bëgg mujj a pousser bu mu réer, loolu itam ban jàngat ak lan moo leen ko may moom ngay tëjee deuxième point bi. Bismillah.
2: Jërëjëf sëñ Abdoulaye. Deuxième point bi mooy nit niñ ko yaree moom la war a yare ak njabootam. Sëñ Touba ni mu yaree woon sëñ Modou Moustapha, sëñ Modou Moustapha noonu la yare ak njabootam. Su fi bàyyiwutoon ñu mat lu gàllankoor màggal gi ñëwoon nag 1944. Ndax dafa daal jëkk élection député ñu ne sëñ Cheikh ne ko da ngay fomm màggal gi. Mu ne leen ñi war a wate ji nañ wate ji, ñi war a màggali leen màggali. Màggal gi jotewut ak wate bi daal. Ñu ne ko loolu de mën nañu àgg ci ñu taal sa kër, mu ne leen man dong yoruma fii néegi ñax di koy taal bu ñëwee boole néeg yëpp taal. Lu ne def nañ ko ba yàgg ñu ne ko léegi bâche yi ñu la daan kii du mën a ñëw. Mu yónni Baye Madior Fall ak sëñ ma soroŋ soroŋ Thiès chef de gare ba fa ne woon mooy la mujj abale bâche teg ko ci oto mu ñëw 46 mu ñëw. Naka noonu itam 1949 bi nga xamee ne sëriñ Cheikh Mbacke Gaye Fane ma aji na bàyyi fi sëñ Mbacke Madina lu ko fomm taxawoon na, waaye sëñ Mbacke Madina moo gën a dëgër sëñ Cheikh ci wàllu googu. Waaye lay ngor ga ak yitte ja mooy lañ ko fa siyaaree lépp da ko denc ba sëñ Cheikh ñëw mu jox ko. Loo defee ne maanaam ngir ñu fomm màggal gi amut am na ci circonstance yi nga xamante ni sëñ Modou Moustapha jóge na fi. Ndax booba xam nga 1945 booba réew mi àggoon na ci jafe-jafe yoo xam ni nit ñi dañ daan cëgg guy yi di ko jaay tubaab yi door am luñ lekk.
1: Depok
2: deuxième guerre mondiale sëñ bi réew mi dara amul. Loolu mu andi woon jafe-jafe yu mag yoo xam ni, waaye sëñ Touba dafa wax ci mbindam ne naqari jamono du ma jublu man sëñ Touba, naqari jamono du jublu sëñ Touba. Loolu ñoom xamoon nañ bëgg-bëggu sëñ Touba du sëñ Touba bi jógee ba am fukkeer, sëñ Touba bi jógee ba am juróom-ñeenti at 1936 la ko sëñ Modou Moustapha njëkk a màggal. Da ko màggal juróom-ñeenti at moom door fay jóge. Sëñ Cheikh Gaye Fane ma wutu ko ci di ko màggal ba 1978 mu jóge fi, sëñ Mbacke Madina wutu ko fi di ko noonu lañ ko doxalee ba fi ñu toll jamono yi. Loolu nag xam naa ñu dollee delloo ci njukkal Cheikh Mohamed Al Moustapha ak toogaayam wane na ci lu bari. Xam na gëddëy sëñ Modou Moustapha bu baax, xam na ak bëgg-bëgg mi, xam ne bëgg-bëggu sëñ Modou Moustapha daawul wuuteeg bëgg-bëggu sëñ Touba. Sëñ Modou Moustapha ku ko xam xam li meloon ci sëñ Touba, xam ne du sol na ci lu dul bëggu Cheikhul Khadim. Ndax li gënoon a jafe mooy juma ji, te ñëpp dañ koo waxoon ne ko li nga naal boo ko doon lakk doo ko mën a am. Mu ne leen xaw ma tabax de, waaye xam naa sëñ Touba. Sëñ Touba lépp lu bëgg li mën a am lay doon. Loolu nag ñi fi bàyyi woon dañoo dëgëroon ci liñ leen seen bàyyi yore woon ba taxoon ñoom it ñu sàmm ndono loolu ba muy dox ba agsi fii tey. Noonu la ko njabootu sëñ Modou Moustapha gi doon sàmme di tàmbali sëñ Mbacke Madina, sëñ Cheikh, sëñ Mbacke Madina, sëñ Aliou, sëñ Mamou Dane ba ci sëñ Khadim, sëñ Ahmadou Mokhtar moom it ñëw gën koo yaatal tegaat ko ci diiwaanal Mouride mi nga xam ne sëñ Modou Moustapha moo ko fonde woon gannaaw sëñ Touba. Nga xam ne sëñ Modou Moustapha moo doon président d'honneur ba vice président bi Cheikh Mahamadou Fadel, Cheikh Mahamadou Bassirou secrétaire général nga xam ne diwaanu Mouride la boobu mu la yëkkatiwaat. Fedd liwaat ko daal di koy jël sëñ Ousmane Mbacke Gaye Fane ma teg ko ci bopp bi muy nit ku mat ko xamni ki sunu borom dimbalé nako defal ko tawfiq mu bëgg Serigne Touba bëggin wo xamni lepp lu doon bëgg bëggu Serigne bi lolé ko ko jaral lolou nak limi wona rek moy war nañu sant yalla te xamni Serigne Touba mbiram du delu gannaaw bu fekkone du bëgg bëggam negani ken waxatu ndax amna yeneeni kurel yi fi xewon ci digënté bi yo xamni ken deggatu len way da doon bëgg bëggu Serigne li nak lim doon bëgg bëggu Serigne bi tax biñu démé ba Serigne Cheikh doon seut bi ñëk tok ci seuti Khalifa Serigne Mamadou Sa mu yaato ni mu yaato tollu ni mu tollu lolu mo lay wonale la buñu Serigne Touba amu tanki gannaaw nga muy lo wara mëna gëm teet lolu Serigne Mamadou Takhari wax day gëna neex di gëna jëm ci kaw rek lolu moy mbirum Serigne Touba darajati taalu wala walay satan khabir wa man nahani min al wara qufdi qufit Serigne Touba neena sama mbir day yëkëtiku du jëm suuf mukk te kuma jublu ngir suwel ko yalla suwel la yobako suwel kon nak li war moy ñepp japp ci xamni bëgg bëgg Serigne Touba la ñepp jox ko yitté xamna Serigne Ablaye fi may jaxale tuti nak moy magal gi mom guddila budé magal gi ci sun kanam mom yor yor
1: moy 18 safar
2: 18 safar ba gi guddila dé magal gi guddila Serigne Moussa néwona yitté ju té tax nit ki warta finance ba gi ci ko ci kaw fu amul guddi go xamni bo fa fanané ci li neex sa borom yalla djéggal la ci guddi gi lañu ko xamé Serigne Moussa nak wama yitu khanil hawa lepp lum la wax deugul kon bis bu tedd la bis bu mata magal la bis mata baye xel te yitté ji ko kilifa yi jox ak liñ ci atana sonu mo le wara xamalé la bis bu am solo
1: mashallah
2: kon nak ñi ngi ñaan dal sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp lu ci Serigne Touba doole yalla na ci gis lu ko kawé
1: amin
2: barakat khadim rasul wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf serigne basirou sek nekkon suñu gan ci jotaay bi le deuxième point bi nak mu am ci lu am solo lu wax ci njalbenou serigne cheikh bi muy weyel ndigalul cheikhul khadim lol te wajuram don ko taxaw mu cheikh modou mustapha muy galankore buñ ko xolé day melni histoire bu répété wat digënté cheikhul khadim ak touba bi loli ba legui xeyna pexé dafa fessatul wala ci nén lañ koy pexé waye du mësa dak kon bo diké ci 1944 ci atu yëk yi galankor yi taxaw di tégon ngir lool du am moy bis bi dafa melni lool bo arrière-rater rek moy galankor yi nga xamné ni tuwab bi doon nañ ko def sëriñ bi ngir diiné baña taxaw waye ni nga ko waxé rek dafa teunk lepp gërum sëriñ bi mom lu ci xass taxaw dara dootu ci deltu gannaaw ci kaw ci kanam ka koy yor kay moy wala ñaccen ñako yor ñoy deltu gana wala ñuy avancer waye Serigne Touba mom lepp lokoy tuddu lepp luñ koy tuddu ak lu mu mëna doon ñako yor gis ni avancer wul nan japp ne ca ñom la waye du ci Serigne ba loolu ab jangat la kon bari na ni nga ko waxe leg rek luñuy tuddu Serigne bi xey xey deggatuñ ko luñuy wax di wax Serigne bi xey xey deggatuñ ji nan japp ne dara ay Serigne ba neeku ci won wala lan ca war na jëf jëfinu Serigne ba mo ca neeku Serigne ba rocce ko ca loolu mom nañ ci baye xel bu baaxa baax doona ab soñe bo xamne ni ak coupe ki bo xamne ab yobol bo xamne mën nañ ko baye ci bis bi baye ci xel comme waxtu bi dafa xat te xamna ne melna ne nodu non takusan dañ lay bay rek nga daldi delo ci yitte yi di jajeufal suñu mbokk talibi yi nga andal bay Serigne Diop Serigne Cheikh Mbacke Gueye ñom itam bokku ci Fédération Islahu Dareni yoré walum culturel bi xamna ne buñu ko jot gi may sax ak temps bi dinañ leen dalal waye dañuy tejj jotaay bi rek dem julli takusan te ñewat suko defé des na yenen jotaay yo xamanteni ni inshallah ni lañ ko fassiyene and ak yeen en direct fi ci Touba Darul Khodous ci magal gi nga xamne ni nak beccëg lañ ne waye Serigne Bassirou dengé nim ko waxé guddi gi la wara doon muy ñaar fukki fan ci wéru Muharram kon ci kanam tuti dinañ ko gëna yaatal inshallah rabbi
0: esune ci yi Mustafa Kamal nga di way buru Misra nga yi bëgg roy mulku misra mulku ka am qad warista mulku sulay sun sahar gi ya ko dawal penku penku legi ñu xey yow sayan bi dis na fi nun xarnu ba ngi lay beug ray sun tawat yi ya ko fi faj bor bu re nga dal di ko fay yow tabe late mana am bayti mal bu rew mi de xey kon nga boole ay million waye do ko bankete nay yow tabe late mana am bayti mal bu rew mi de xey kon nga boole ay million waye do ko bankete nay sab do noy tabe mana muñ domi xawu su day reey may ak wilaya yan la bu reey khutbu day reey sabdo noy tabe manamun domi khawsu dayre may ak wilaya yan la buray qutbu khol badayre ray qad warista tarbiyatan fit tariq misli uway bamba mbeur masasna la dem tol biyana jemala bay yalna dole ji gëna reey yow juma ji doy na la mbay maslukat yi nañ la afal soxla ya ngi lay bëgg
3: ray wala bi jox da ko ko fay dencal bu nekkum fitam do ko gis man ko gëna xame ci juma masalikul jinan sa bu ma fa taxawé damay reer damay japp né espace bi fukkel ba sax nekuton fi té man fofu la yaro luma ñen fukki at may digënté Grand Dakar ñaari tali bop Colobane té japp mo won né fofu ben hectare amna fi wala 100 mètres carrés amna fi day melné yalla da koy dexeñal lolu bam jot mëna ko wuré dox ko Touba yit danaka non la mel Touba mëso do wax ci histoire ba wax ku fi nekkon wala ko momal wala ñu fi daan bay wala ño xamné seen ma momal nako kenn musuko mom fo dox nak danaka 7 km wala 8 yenen côté ñu mom ko waye bir fi Touba mom fi mu samp juma ji samp fonté Touba tambalé fi di rayoné fof mom kenn musuko mom day melna aussi yalla da ko dexeñun dencal ko ko fi ba bu joté mu dox ko ko bim ko joxé ci batin nit won ko la ca nek mu bëgg ko lol likoy woné moy lim ci at lepp ci madlabul fawseni te madlabul fawseni tel na ko talif wa lim ci wax bëggu Toubam bëgg dana manam bari ay tour yo ko tuddé dana woné ak mbëggel maskani dari ardi lu nek tuddé nako wa ci bir madlabul fawseni waye dafa melne ci hikmatu sun borom comme ni wala ko waxe Touba jaar na fune waye munutona décolé wa ndax ki xana momam Touba dañ ko ming ci lox bu fi nek dirup 1888 ba 95 biñ ko yobbu itam Touba taxuko wona demé nonu wa taxuko wona demé nonu te fi nga xamné ni moy vrai Touba moy juma je barabam bek yoy mom nga xana moy santaru Touba mom danaka dara mose su ko mana def wa nga xamne digeunte 88 ba 95 ba muy dem mom danaka li ñuy wax ci Touba balbisima nga xamne day dox di daanu ci la Touba fofu la Touba tollon li wonane Touba amagul won ci insinere muharram bi la tambale moy dañuy net liné bi Seigne Modou Mustapha yaple pour ñu andi fi ku tedd ki ni mu woy ñep ci seenu dekk la leen fekk day na demal dekk sangam jeli seen diw demal gare jeli seen bakke demal daru alim demal daru manan demal fe jeli kenn manam niko seen bi décidé won bam ñewé jurbel 1912 defna 1913 le diglé domam yu mag yi fi nekkon ak ñi ci dess ñep ak rakam mam niñ ko waxe seen na samba ñu wut ay dekk waye Touba mom nañ ko fa waccal dafa melne ab camp la mu wut ay soldat yu def rebat xawma rebat ñu koy waxe ci français moy garde frontière manam koñ bu ne buntu bu ne am ko fa taxaw moy fo dem ci ak wet amna dekk buñ fa def Tindodi Ndindi Darul Karim ak yeneen ci dess yep Darul Alim Khabir nga xane mi ngi fon nga xamne Touba dañ ko gaw wër ko melne ko koy gardel waaw bim démé ba ñew nga xamne lool mo tektal bi ñepp dañ leena woy ñu ñew waaw biñ fi ëndé señ bi dafa dal di tambali soppi ko ndax dañoo dal di jëm ci mbirum tabax jumaaji ëndi projet ray bi ñu dal di koy gaw réaliser yoyu defna dana ñëwaat ci façon organisation bi nga xamné ni mo may yoonu murid mu doxin wu gaaw woow
4: waaw jërëjëf Serigne Mame Mor dem mu nekk développement bu am solo bo xamné ni xamna né képp ku téwul waxtaanu déglu ko da nga xamné kon Touba niñ ko xamé won pagouté fak Serigne bi la won gëna bu ko Serigne borom fagulé aral ko ko mu amon ci ay yéné ay mébét ak ay projet dirub Abdou Ndam yépp gannaaw bi mu départé ci geej gi ba nim ñu bisé ba nim nekké ndiarém ba suñ borom def dogal bi ci atum 1927 ma ngay bëgg Touba ma ngay nemmeku Touba waye taxagul ba légui xeyna lim naaloon ci projet mu def ko waye ni nga ko waxé légui bis bi suñ borom ëndé dogal ba jaarale Serigne Modou Mustapha mu andi ko fi day melni kon fofu moy point de départu mbollem projet ak nal yo xamne ni serigne bi beggon nako don nako ñaan boromam mo xam ci geejgi lata muy dem ci geejgi bam nekké ndiarim yakarna ñi min xass day da ngay dégg fu nek daana némé ko Touba waye ndekete yo kon ci xew xew bi rek wala ci anami rek ci circonstance bi rek ci la mëna doné point de départ de mbollem projet yi ba fe ba kérok ñuy exfi nga xamné ni tayji Touba foko tuddu ci aduna ñepp xamna ko kon bis bi comme ni nga waxé rek yëmul ci événement waye dafa am lu mu doon valoriser ci dëkk bi ñu ñëw nak ci ñaarelu buntu bi muy ginnaw dëkk bi bis bobu ni wax nga ko légui Cheikhul Khadim mag ñi xamone ko ay mbokam xamone ko ay talibum xamone ko ba suñ borom xey rek dogal kenn gisatuko kim fi bayyi koku nan lay géré yoon wi kon tay buñ doon xol bi dogal bi amé muy ñaar fukki fan yoyu ak Serigne Modou Mustapha njambar gi mo woné ba yoonu mourid organisation bogué ak ni nga ko doon djundé loolu lan nga ñu ci mëna teunkal
3: wa loolu li lima ci teunk ginnaw limay fédlu toujours moy jikkom akub yaram ak préparer giko ku tedd gi préparer manam nangu mourid yi ak effort yi mu def ba bolé ñepp bañ doon wern say nga xamné ñepp la jëli té loolu itam jikko yu and ak dogu moko la koy may jikko moy ngay jëflenté ak nit ñi dogu moy li nga mom mom nga jëlal ko sa bop ñaar yoy la bolé won kenn du wax ci période bobu itam nak té tuddo jambar je Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall ci bisu jëkke rek la woné bopam di melne dal liñ koy wax lamp dal fofu la gëna deggo biñ gisatul kenn biñ gisatul ku tedd ki daf melne moy lamp bi di nit nan fi de buñ fi jaaré dana bax ku jaarul fi du bax té da ko da wax ci wax ñu leer ñu catégorie wa bok na ci degg na sax mo nan a Serigne Bamba de a bu ngeen ko dé mirage da ngeen ma ci bolé mom mom xam nga yoyu ay woné ay pass pass la jeufé ko itam ndax amana mbolo té da melne mom itam señ bi joxon nako numuy gisé li ñew ba lu nek mu xam nam cey taxawé ak fumuy taxawo señ Modou Mustapha nga xamné mom itam ministre wax ci période bi té tuddo ko waaw waxna fi né dafa melne yoonu mourid préparé won na day doora jog taxaw way préparé won na préparé wu gogu itam nak sax ci batinu ak ndigalul ku tedd ki la won ndax ni mala wax ku ne mu tek la fenn foy liggey kon legui deja taxawal na liggey principe liggey famé liggey baña sori ba nga xamné ni bu jama juma ji ubbi won même bo re dox da nga mëna ñew kon andi na principe jaamu yalla principe kilifteur nak mom manam mom mourid da ko judduwale yar walé ko bis bam waxé déclaration ba ca magalu ca mbaka kadio danaka lolol tambli won légui mom sarabul ikhtiyari gogou dafa am da ngay deggul ligal bu féké nak jangal na len liggéey jangal len jaamu yalla jangal len top kilifa defna lu len
4: jerejeuf wa régie jerejeuf mbokk yi nga xamné batay ñongi and ak ñun fi ci Touba Daru Khodous ci magal gi nga xamné ni moy ñaar fukki fan ci wéru muharram ni ngeen ko gisse rek ñukoy dundal ci ay plateau yu am solo way ci ay reportage yo xamne ni ñu koy amal ci mbollem njabotu Cheikh Mohamed Mustapha gi ak Cheikh Si ni leen ko waxe rek suba ak legi Serigne Cheikh

0: al tauba defal ko tarmu bi ndombo indin ile won chamam yesatu ko ki akindam nga bole ko ngeneli da
1: mu nekkal len fa di sen ndaw mu and ak mbolo mo takku nak ndax indi nign bis ak ñaari auto yu ndaw mbacke ñu lay xamal ne mbolo mi ñew ay xarita ki wëlëre ak magi dembu yi nga xamne ño fa nekk len kër gi ño ñew ligal li nga xamne ce kilife daan lañ ko joxe ci waccay wi ba ci tay non rek lañuy waji di ñew moy benno mbolem kureel yi aju ci kër ga ñepp takuto nañ marché and ñew biñu ñewé té biñu laata ñu ñew li nga xamne moy waccay wi jang nañ fa ñaar témir kamil ak juroom ñett fi kamil ak ñett jëmele ko ci bis bi askar yi bari nañ xassire yi bari nañ mbacke ñu lay ñaanal togaay bi yal na yag ta and ak wir ak katan ndam yi ku mësa liggéey cheikh moussa ndam yi mu ci am rek yal na nga am bu raw bu ngi bi ni raw waye ñuy sakku yi nga ñaanal rewma ndax rewum gambi day rew mo xamne ñu jëf ay élection ci décembre bi ñu bëgg nga ñaanal rewma ñaan go xamne jam rek ci tege lepp seddu gu yi li yalla def mu neex ñep lool ñu ngi bëgg nga ñaanal ko rew mu way di ñaanal kepp ko xamne rek teewna fi barab be xat ñi nga and ak soxna yi ñi ngi ci gannaaw dañoo bëgg bu goor ñu joge ñom ñu dugg ci ñu présenter leen mbacke lool rek mo doon kaddu yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: don liggey te munu ko won liggey ci bir ñi ko gëm ak bokkam wa ñu gis ne dañ ko sanni ji fofé mu def falam fa def señ cheikh mohammedul mustafa yi biñ jappé né biñ ragalé né day révolté wu fekk éducation bi ak fiñ leen jaaral ak liñ tek seen kanam ñu war ko def taxna talu ñoo révolté wu budé liggey liggey bobu dafa arrangé won touba bi ndax liggey moy bay gerté touba bi moko fi indi moy culture mbay wut xaliss du mbay mu ñu dundé té seen comptoir ci lool la daan dox bu tarét amé ñom exporter gerté gogou danaka ci exploitation coloniale bi manam ni ñuy jëlé koom réew mi ci la bok wayé seigne modou moussa ak ñim andal ak cheikh yek rakam yek mbokam yi nga xamné ni seigne bi sampon na leen fenn ñu difa liggé ak difa yaré seeni talibé ak seenu njabot ñoñu buñ dajalo lenn dong lañ mëna def créneau bobu secteur bobu ci lañ mëna liggé pour am luñ financer juma ji parce que leen amu fi won wa bu dé yenen bay yi dañ koy dundé du doy mbay yi nga xamné ni da ngay peser ay tonne jaay ko am liquide man té jël matériel wala nga def ci dara ci gëtt rek la am légui nak mu melne kon ñom mouride yi dañu mujju jubo ak tuwa bi jubo go xamne sun borom ko def way ñom sakku wuñ ko ndax fi leen señ bi tek ak lim leen deflo buñ ko defé intérêt tuwa bi la moy bay gerté jaay def ci juma ji ak ci projet yi fa leen tuwa bi don ragalit xamna ne nekkuñu fa ndax taluñu révolté té révolte bo gis sax danaka du diiné révolte bo gis rek xëccu autorité temporelle waye diiné mom diko selal ba di ci xex amut même ci l'islam fo gis xex rek wut ngour la waye du diné kon ñom niñ leen yaré taxon na buñ rawalté tuba bi mujjuna ko xam ba xelam dal fiñ orienté seen bopit moy yaatal mbayum gerté ndax dañ ko soxla won waaw sëriñ si danaka dëkk yeen leen sampalon wala ñu fekk ñu samp ko sax wala ñu samp ko ci ndigal señ bi sax dañ ca doll yenen dekk waye lepp ñu def ko ci tek ko ci patrimoine señ Touba bo xolé kep ku sant ab dekk ngir liggey ak jaamu yalla ak yar sa waakar tarbiya len tour wam koy tudde day am Touba wala Daru Salam budé dafa nek kadior nga né Daru Salam kadior wala Touba kadior budé njambur nga Daru Salam njam wala Touba waye señ bi fam taon touriya sax dañ ko garder waaw ba légui kuy tuddé dara loy tuddé dekkup señ Touba ng koy tuddé ci daru yi wala Touba wala khasaib wala dara nga xamné fofu ñom fofu rek leen tejo té fofu buñ fi tejo wuton duñ dam waaw buñ fi bayiwon brash ba kenn duggu fi ñu sappé seenu doxalin wala seen ngëm ngëm dara rek day dal di yomb ci ñukoy def kon dañoo yokku seenu liggéey projet bi am projet bu ko wara jitu bo xamne ni bu 10 la muy ray bi te tuwa bi won nañ len ne ludul ray bi manam danaka materiel bi def juma ji mën ta nek waye dafa melne mbirum seun tuwa lo ci gis rek sahir la ak batin lol moy sahir si dañ ko ne bo deful ray do mana transporter matériel yi te juma ji kon réaliser wu mu melne kon fofu mën na waye itam ray bi it même bu projet juma bi amuton boole digënté Touba ak Ndiarém stratégiquement day lu mënta ñak ndax Seigne Touba fiko yalla defal Touba day ci digg Sénégal dama nan Touba do dox 20 km duggu af région bu bess wa fo ci côté bu man di nek rek wa Ndiambour Kadior Bawal ki ni nga waxeti Sin Saloum ak ki Jolof ci digg Sénégal la nek tayit mënuto na ñak ñaari capital Touba mom moy capital bi ndax mom la sun borom tanal señ bi mom la señ bi tanet neena li ci nat yu ko señ sun borom nat bool na ci baña dekk Touba kon xam nga Touba sore won na ci mom Ndiarém it menes ko baye gina def na fukki at ak juroom am fa patrimoine am fa ñum fa defar ñu bari nek fa waaw nga xamne ci histoire dal mom itam dafa fess dal ak histoire xam nga kon li takale ñaari dekk yoyu bañ man di jox ko dem gi yomb lolou budul mbirum juma ji it batin bu ci señ bi def la projet bobu itam ñu ragne ci lol njambaru baye fali cheikh ibrahima fall ragne ci lolit njambaram njambaru rakam ji nga xane mom mom penc mi ak bëgg gum bëgg jappale magam pa magam waye ki fi nekkal señ touba ndax mom señ bara talibé lo ku gëmon señ touba lol do luñu wax fi taxaway bimu te taxaw tay ci ñi fi jëk am bolo la bok kon ginnaw baye fall yi danaka señ bara lam joxewon kenn ëppelé wu ko ci lam ta taxaw kenn ëppelé wu ko ci ba raay bi nga xamne moy premier grand projet bo xamne avant projet la ci juma jo xamne ni budul mom du am te kon nim ci doxé rek moy nima la waxé manam nangu kilifté bolo liggé def ci projet ni moy départu ñaari projet yi Touba wara dox juma ji itam wara dox budé Touba la ni mala ko waxe danaka avant bi date bi datan am biñ fi data indi ku tedd gi danaka limay wax da non jog di daan té lool luñ mana deug la ndax sun borom bala la may dara surtout ku tedd ki mayuko dara lo xamne ni jaaralu wo ci ay natou bok na ci natou musuwa dekk melne Touba danaka sampu jafé won nako bañ nako ba taxawal Touba dañuy wut ñaari dat waaw moy ñina 886 li ñina 88 la mais 88 moy bimu fi installé wo deug waye digënté bi yépp ñi ngi won ci ay pexé dafa melne ci digënté bobu comme lima la wax rek dafa xawona jafé wa ba nga xamné 88 nak la dog bi ki nak la dog di réaliser wu nak haqan wa kon batay rek ñu gis né ñew gi fi señ bi ñew moy point de départ bi nga xamné ni ci l'auto assemblée képp ku ci ku dafit da nga ñew ci li nga xamné ni moy du jëk lolu fondement juma ji indi raay bi tambli di gas di réaliser ñepp and ko ak mom itam nak waaw ba bimu fi joge itam ku ñew ba ci ki fi nek tay da ngay sof ci loola ngay sof waaw
1: xamna ne mu nek point bu am solo waye dañ fay dessandi te xamna fofu lañuy jéxale sax jox kilifa yi ndax waxtu xamna ne li ci dess bëretul buñu defé teunk rek ci ñaarelu point bi melna ni kon cheikh mohammedul mustafa mbake ginnaw bi suñu borom dogal bi ci wajuro mu teddo muy cheikhul khadim ba mu andi ko fi ci dem ko santane won li tax xeyna mu def réalisation yu bëri mo xam ci yoon yi mo xam ci Touba amna ndono lo xamna ni wala amna lum nampal luko serigne bi yaran bo xamne ni bim ko wone ginaaw rek jëmmal ga mo waral amul ben jafé wax nga ko ci jang wax nga ko ci yar wax nga ko itam ci liggéey ndax jamono no yoyu Touba bi sen intérêt won comme ni nga waxen kon c'est normal ñu melni dañu bok ak cheikh modou mustapha ak yone mouride ben djublu way ndax lool nak liko may serigne modou mustapha ni nga waxe legi mu yar bu ko cheikhul khadim yaron mu yar ci mouride waye itam bëgg liggéey go xamné itam Cheikh Modou Mustapha bëggon nako liggéey ba jumaa ji bimu taxawé ak raay bi yakana tolé alarbe ak yoy loolu nundu amul solo la ci économie Sénégal rom na sax Sénégal jamono yoy xeyna indépendance amul goon waye dañuy déssandi fofu ndax nima ko waxé légui bima lay laaj bu jëk bi Cheikhul Khadim nek ko xamné ni kenn dootu ko remplacer ci daaray dunya nek ak ñoñam ab diir mu joggé fi Cheikh Modou Mustapha nak li ëpp ci ñi muy jàkkal ñim fi dessal wala ñi nga xamne tay war na leena jité ñen ñi ay wajur lañ ci ñom ñen ñi ay doom la ci ñom ñen loolu amna ben xamul wuko bëgg waxé amna ben puissance wala ben secret wala ben nosu go xamne ni xeyna sëriñ bi def nak ko ci mom ba mëna gérer yoon yu ba tay yi amu tassaro ben yoon xeyna donte nak deglé nga dégg ay xistaak yu kenn xamul loolu tam bëgg na nga léral ñu bu baax taxaway bi Seigne Modou Mustapha taxone ba ginaaw Cheikhul Khadim mu tek tank fam tegon tank ba yoonu tay ji mu na ak fi mu ak si
0: wax xam nga lolu junjuna ko ci ñaari element ño dajé ci mom manam gem ga señ bi ak dogu gi am element bu am mana bu len ñettel moy ubbe ku gi diplomatie manam yar señ bi da leena defar bo xamne ku jakar la ñom rek do mana wérante ak ñom danaka ñi ngi net li naan kuñ massa japp seigne modou moussa dam fa di intervenir bim ñewé ci bureau procureur musume mbaxanam ak doole jim am diñ ko xamal ñom nga xamné waaw nga xamné gouverneur bu mag ba sax bu ko neexon mu bañ ko faalé ndax xam nañ puissance légui biñ ko laajé loolu lutax mu def ko wacc gogou mu def woyof gogou mu def moy len mom kat xam na né lool mo fi dox té ab julli deug lu sun borom def rek da koy neex té mo def fi mbaxna ben la fi doon ñu ne ko ki ngay jël ci dang ko yobale waaw ndax ndax non la wonon mbokk yi ak ñi nga xamné dañu japp na ay nawlem nañ ni mu
2: ci ya fi gën amul kulay werante te kanga yo ci mustafa cheikh mustafa santal dayob ci ya fi gën

Sheikh Mustafa Santal Dayop Tianti ya fi gën amul kulay wérante té ka nga yo ci Mustafa tadal nang nelaw ya Mustafa ñepp mako nañ amul kenn kulay khiraati lu nan ci Mustafa tadal nang nelaw ya Mustafa ñepp mako nañ amul kenn

Cheikh Moustapha ge djum ngeneel waju ak ci duy ko mar bay xondo ya tay ma ngay wal fa Moustapha ndoxo ma ngi wor Touba batu aynu rahmatin wa haynu

0: Sini mbiru yundawu nyangana, mbiru mundawu alawu lengawai, man madal diwa yisu mbiru, sini wakhin wala begaroi. Ahmadul yada liyukat paspasam bala ametai, deglulin mabak fi mbiru, mbiru muyalla fal duko jai. Ahmadul yada liyukat paspasam bala ametai, deglu len mabak fi mbeur mbeur mu yalla fal du ko jey donu bamba doyna di mbeur togelal ba wesu ne cey qad waristamartabatan ya khalifatu ibn qusay mbeur mu don tebentu nadal mustafa di mbeur minu doy delu len cialag waay tuubi len te jeggulu tay mbeur ko baati no ngi fi nun lambi diine jaangi fi tay geew bi ya na da mako bu dem na taw bi dar na ko tay
1: ci touru serigne mustapha mbake mi di jeewrini cheikh mohammed lamine bara mu and ak njabot gi yeb neena li epp tay ci buntu keur serigne bara kiko jite min ci njabot gi neena diko tambule ci seigne abdul karim mi nga xamni moy khalifa seigne abdul aziz bara ak seigne mudou ablay mi nga xamni moy khalifa seigne basir khudja jeng ak seigne mudou bara mi nga xamni moy khalifa cheikh abdul ahad bara ak seigne cheikh bara karim mi nga xamni moy khalifa seigne abdul karim mu cheikh mohammed lamine bara imam guuy mind ak seigne khadim mbake mom seigne mousain mi khalifa seigne mousain neena serigne modou bara mbake khalifa serigne abdul khadim ma nga ne tok serigne abdul aziz mbake khalifa serigne basirou magetlo mi ngi ni tok serigne cheikhuna mbake mom serigne abo madiana magam ju bax ji yebal ko fi serigne abdul aziz mi ngi ni ci jotaay bi serigne abdul aziz mbake di khalifa serigne ahmed mu cheikh mohammed lamine bara mi ngi ci jotaay bi neena ñooñu mu lim ñepp na kenn ku ci nekk bi ngay ñew and nga ak sax njabot ak ñi nga xamni ñoo doon nuyo legi muy cheikh yi nga xamni ñoo aju ci kër cheikh mohammed lamine bara neena señ lamp job mi nga xamni moy khalifa señ ñaan job señ sidi amar khalifa señ modou amar señ abdoullah aziz job khalifa ñoben kunta ak len ci njabot gi nga xamni mbacke ñom ñepp min nañ len fi ci sekipar señ bi nak ñew niñ ko baxo defé ci bis bu mag bu sel bi nga xamni kenn ku ne xamna ni moy bis bi gëna mag te gëna reey ci señ bi nga xamni señ be ko bindal bopam wax ko ñaanon ko yalla suñu borom nit nak denk ko suñu kilifa gu bax ga gu sel ga muy cheikh mustapha al karim mom mi nga xamni moko ñëk wote telim ci wax lepp ci aw yu ak ci lu bax lepp teunk won ci ndigalul serigne bi muko daan doxal nga xamni jëm la won jo xamni mok cheikh mustapha al karim mo soob yalla suñu borom mu doy ku tedd ki mu tan ko yen bu reey bi nga xamni mom la serigne bi yano won nak cheikh mustapha doy ko ci lol mu ne ko tegg ci bop cheikh mustapha te bimu yano yen bobu nak neena jeyalawul de dangalawul ba yen bi mu indi ko fim ko wara indi tay mu exfi te la ca jito won nak bokku na ci ginaaw bimu ko denke l'islam ji denku ko jëmmi bopam ja ne ko bu dogal suñu borom bi accé Touba la nang ko defé ni mako bëggé té bu xadamu néna ni ko lool nak boko defé mbacké sa lepp ci la nek wayé cheikh mustapha nak ca mat ga bako serigne bi joxé ndigal ne ko bi sangam dal bu accé na nga ñëw dé bimu ñëwé fekk loolay am cheikh mustapha and ak dalam ak mat ak fit ak jambar baliko serigne bi beggon mu def ko nakku serigne bi waxe won te xadamul neena mu wutu serigne bi ci njabot gi te la ci jitu nak moy njabotuk bopam nga xamni ay rakam lan ay gor nek ci ay soxna nek ci te ñi ci appone nak boowa ci njang lan tollon de waye kenn ku nek cheikh mustapha taxawula ba nga melni mom kum ci wara jappale nga ami toll yo wara liggey cheikh mustapha jappale la ci lolu neena soxna itam kenn ku nek cheikh mustapha taxawula ba nga mokal sa alquran xam sa diine mu xol ka yell ci yow mu boole lak mom neena li waron serign bi di ay rakam tay wajur ci ñom kenn ku nek lay ak ci yow cheikh mustapha joxna lako ba nopi fete la ci talibé fa la serign bi fete won lool la taxaw won ba taxaw dekk bi nga xamni jumaay touba la ca nek ci ay fitna ak xexi touba bi ak senegal encore mu taxaw ci rek ba lo leppam kon dal ñing koy fateliku diko sargal lool nak di am neena wajur yi nga xamni ño fi nekkon yeb don ko doxal te ni rek la mas di demé nak ndax ku ci mag rek ñi ci def fex la te yalla suñu borom mi dogal yow serigne cheikh ahmadou mbake yaani ci kanamu bop njabot gi de xel yep dal ci yow lool mbake ndax saw melokan ak sak njambur ak sak dox ak saw doxalin ak melokan wi nga mel mbake neena ndax nga am kilifa mu mel ni wara mel nek ci lam wara nek neena te ñak am kilifa mu nta ñak motax mbake xel dal na ci yow de cheikh mustapha mbake jeuri ni señ bar mi ngi dal la xelam ci yow bu baax ak mbollem njabotu keur gi yep di ñaan mbake nga yag fi lol ndax barki dem bu li nga def wo njabot gi yep nga xamni kenn desul nga wax len li nga len wax tambale ko ci bis bu sel bi lolou ñing koy doxal ci bir doxin wu rafet ndax njabot gep andat nañu ñu and ak seigne ousmane gaynde fatma mu bax mi seigne cheikh aliou ak seigne cheikh abdullah at gaynde fatma ak mbollem njabot gep ñu ñewat ci cheikh mustapha mu jité ko ñu waxtanat gëna fas lolou ngir gëna jappo ndax lool rek mo fi nekkon waye doxin wi nak dal na xel de te nak mbacke yakar yep gëna doli kuti gëna deugër cheikh mustapha nak fas na yene lepp lu fi fekkon da koy yok rek te dina ko fedeli and ko ak njabotu seigne bara gep mbacke nak ñi ngi sakku ci yow serigne cheikh bombal nga ñaanalal nu cheikh mustapha mbacke ñaanal njabotu seigne bara gi yep ndax cheikh mustapha day kilifa la go xamni cheikh sidi mukhtar monu ko tanalon am lum ñu ci waxon nak binu ñewé fi ci bu ñëk fekkon fa seen wajur wa cheikh sidi mukhtar waxon nañu ko sérel ko la cheikh sidi mukhtar waxon ci cheikh mustapha jeurini seigne bara te moy yaakar rek waye da lan wax ni keur seigne bara gi numa koy def waye amna am cheikh mustapha doyna ma sekk bu nga nande ak mom rek lima bëgg dina ko am njabot gep nak an nañu cheikh mustapha kon señ bi ñu sakku nga ñaanalal ñu cheikh mustapha ñaanal njabot gi ndax sa maam ju tedd ja li rek la daan ñaan da daan ñaan ni suñu borom na nga ma may sama njabot gi yor melokanu xorondom ndax xorondom da am lu ci yalla def ci ay misal nango liggey nango am kilifa nango topante lolou dako def ci xorondom de kon njabotou cheikh mustapha ak cheikh mamadou lamine bara aduna bepp xamnañ ni ñi ngi nonu ben dank lan ben say la genn course la tege na ci sa loxo yow seigne cheikh bombali kon dal mbacke loloy bes bi ñew siar la inshallah rabbi di sante bu baax mbacke ak njabot gi neena mi ngi baye li ci dess nak neena serigne modou bar mu seigne abdul khadim agale ko bismillah mbake kaddu gango
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne cheikh mbake yow serigne cheikh mbake yow mi nga xamni yow la sun borom dogal tay penc mi ak mom cheikh mohammed lamine bara male nga nakal fi Cheikh Mamadou Mustapha sa jeuwriñ ji la nakal guy mbindit nak ci sa kiliftef and ak bokkom yep ak ñimi yelef yilif ñep ak jumtu kay guy mbind yep muy cheikh yi ñew ziyara si la and yow ci bisbu mag bi nga xamni bisbu reey la ci l'islam di bisbu reey ci yoonu mourid cheikh mustapha yanu won ko seigne touba teñal ko te ku seigne touba teñal mo wef seigne mustapha lim lay jëk ñaanal moy yan bi yalla la seigne touba teñal yalla na la cheikh mustapha teñal yalla na la sa mam ju bax ja cheikh mohamed lamine baram bakke teñal japp ci yan bi nga yagg fi lol bok yep yene nañ lako talube yep yene nañ lako yoon wi yep yene nañ lako ngir sa melankan ak sa taxaway ak sa dal ak sa nango liggey ak di yare ak di wanew yoon ak wouf sa njabot ta maté ko seuk xam nañ ci lu bari bis bi ñu deugmal di bisu serigne touba di bis bu mag ci l'islam ñu ci fateliku dikku serigne touba ci touba ñu bari dañuy wax ni bisu genn aduna kenn du ko magal ndax bisu nakara la waye bis bi ngay magal du bis bi serigne bi genné aduna bis bi ñibbe sey touba la kenn magalul bisu nakar bisu mbekté la wali ja'alil maut rahatan wa mafrahatan min kulli sharrin wa karbin da khayalla mafraha la serigne touba wax dafa bindon wax ni diyafatul ilahi wal muhtari liya tawajjahat bil istitari bis bima sa borom di ganale ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksina te bu aksé duma ko neub ñepp ko yek kon bis bi ñepp ko waray bil istitari la wax diyafatul ilahi wal muhtari liya tawajjahat bil istitari ngan gi aksina ngan gi nak moy asruna muharram bokut ak bis bi señ bi genné aduna bisu mbekté la di bis bo xamni ñi andi won serigne touba waxuma sax nit ñi waye jinné talibé jinné mi ak malaika yi waxtu wo xamanteni bis bi delu sunna dañuy delu ci touba di magal señ bi di bégué bis bi bis bo bi nak mo deugmal ci serigne bi waxon ko cheikh mustapha comme niki ko serigne cheikh thioro waxé légui mu lèr nañ ni bu accé na nga ma yobbu touba tay waxon na ni kërëm lay mujj mom señ touba ta lolu moko bindon akrama ni bila khuruji watani bila khuruji badani min watani li naf'i ahli al mudni señ touba dafni sama kër lay mujj ay kërëm nak daf dan ko tuddé tour yu bari mawtin dana wax mawatin di wax mawadi di wax mashakiri di wax manasili di wax duyuri hala bi mi jëflante ak yalla waxtu wuy sant kër wala muy tuddu dom ca nami jëflante ak yalla fam tollu tour wo lay jëfël lay andi mo andi mo lolo andi abdul quddus lolo andi abdul qadir lolo andi abdul samad muy jëfëndiko yalla ci quddusiya quddus lay jëfëndiko motax bi mi sant kër gi darul quddus la wax bobu ci quddusiya lay jëfëndiko lay jëfëndiko digëntam ak boromam leg leg kërëmu tudde ko mashakiri bu nekké ci martaba bo xamanteni ci sant sun borom la buy sant kër mashakiri la koy tudde mashakiri ci la doon wax ni ila tawadi ila mawadi'i yaqulu llahu asrar la ilaha illa llah fuma jaar baye fa dara bu jaare ci all njambur wala kadior garab gum julli ñu teral garab ga teranga je ma ngay tambale ci moromi garabam yeko weur lañuy dal di dag wodde ko mom di xaar jumtu kay yuñ ko manam sutrale am waye ay nawle garabam yoy lañuy dag wodde ko lol nak ku koy def ci garab yaakar na war nga ko meuna def ci dooma adama te def nako ci dooma adama bobu ñepp tekki seen bëtt kon bis bo bi serigne bi ñepp yeena na la taxaw gi ngi koy taxaw ndax day lu am solo lo xamni dafa tambalé won ci cheikh mustapha bim ci joggé mu jaar ci cheikh ahmadou mbake ku mat rek meuna wootu ku mat serigne bi ndax ku manki bu wooto ku mat lu bari day dalu gannaaw te mbirum serigne touba amul dalu gannaaw cheikh mustapha mat motax mu wootu serigne touba sen cheikh ahmadou mbake gay na fat mat motax mu wotu cheikh mustapha al karim dina ci wax touti rek bo gisse magal gi dafa bari ay tour bokku na ci ay touram magaluk serigne cheikh mbake gay na fat amna at mo xamanteni dafa dajewon ay election ñuni nañu fomu magal gi sen cheikh ahmadou mbake taxatu ni kenn du ko fam ci at momu lañ ko tuddé magaluk serigne cheikh ku ñu wax kamal fall donal sa talib bi di talib kër gi talibab serigne mbake soxna lo moma massa wan journal bi nga xamé tane ci lañ bindon lolu man lire na journal bob ñu ni tuba bi dañu bëgëna famu magal gi nge ak élection yum dajélu señ cheikh taxaw ci ni len magal gi dessu ko famu yitté la jo xamanteni lum len jaral jaral nanuko wowan nañ ci señ cheikh ba gouverneur waxan ko niko waxtu woko magalé da nga ma gis señ cheikh niko waxtu wo diké da nga ma fa fekk ku mat moy wotu ku mat lolan nak di dox ba aksi ci baye ahmadul makhtar waxtu wone muy gëna jëm kanam di gëna mag di gëna yaatu ba aksi ci sa loxo la mam ye yan won baye yanu lepp nga doy len ñu tek ko ci sa loxo mbacke yalna way toy ci daraja cheikh mustafa barke cheikh ahmadul amin barke borom tuwa borom bisbi fan yi da nga def lo xamanteni ci tarikh bo delu so ci mbirum cheikh mustafa ginaaw bu mu woto seigne touba wo bokk yi teral len diiso ak ñom xol yep dundat wa nasana ma fi sudurihim min ghillin barki dembo ndjay dang ko def njabatu seigne bare gep te cheikh mustafa defon nako ginaaw bi nga xamanteni seigne bi genna seigne bi ñibusina touba lum defon dajale bokk yep dajale cheikh yep yendo ak ñom ni nga yendo wan ak non bañ deme ba ngon mu waxtaan ak ñom ci biir waxtaan wa kilifa mako netti go xamanteni seigne touba daf ko ñoron ligey seigne touba bi ñoron ko bam deme ba ci ngon nga bokk na ci waxtaan wa li may bëgg wax rek biñ deme ba mi wax ak nit ñi daf ni len man day yem na seigne touba ndax man ak sama rak ju bax ja cheikh mohamoudou fadal ku bax ki dañu massa wax ninu nit ku yiwu war na mëna jëfënde ko ci ndab ba reg te digg tengam du tax cheikh mustapha ne man day setlu na ne serigne murtala bi mi xewlu ba ni mu baye digg loxom takul serigne touba day yar ci sahir yar ci batin ndax bim nu koy wax cheikh murtala fekkewugo te na serigne touba waxon non la jëfëndiko ak yenen ak yenen ak yenen yu bari yo xamne amna ci jotaay bobu muy jotaayu teranga bi nga nu defalon barki dem di ñaan yan bi yalna wayef toy bis bi bisub tawfex la nun ñepp non ko and ak yow ci xol yu sedd guuy xol yu sedd wecc te digënte ñaari kër yi day genn kër waye ñako sekkon ñu soppante won la ñu nawlonte won la ñu bëggante won la ma ngi gis ben lettre bo xamanteni cheikh mohamoudou lamine baram moko bindon cheikh mohamoudou mustapha ci ginnaw lettre ba ci la ko cheikh mustapha tontu li may wax ci mbindum loxom cheikh mustapha la ko gisse cheikh mustapha bi mi tontu cheikh mohamoudou lamine daf ko ni bismillahir rahmanir rahim fa salamun asna wa tahiyyatun husna min katibi hazihi al-huruf Muhammadul Mustafa mujibuha al-i'lam bi anni waqaftu ala karimi kitabik wal ladhi zi kitabik wa kuntu usarru aidan fi mulaqatika li tuli al-ahd walakin athunu anni la ubti'u huna wa akhtartu liqa'a ma'aka fi Touba aw fi husni ma'ab Muhammadul Mustafa wa salamu alaykum Cheikh Mustapha dafni ma ngi yekati nuyo yu gëna kawé yu gëna sel muy nuyo yu bayiko ci Muhammadul Mustafa jëm ci Muhammadul Lamine liko waral dama lay xamal ni la lettre bañ ma bindon ak wax ja nang ko waxé neex na ci sama xol neexit wo xamné mënatuma tok te gisuma la wa niko ma ngi lay xamal ni fi ma nek dotuma fi yag dir bu gatt dana ñew Touba wala Husnuma moy tundodi bala yag dina ñew Touba wala Husnuma fuma fi ñew dana wo ñu dal di gisse lolu mo nekkon ci seen xol lolu dañ ko doon dundu buñ ko bindé bayyi fi njabot gi dess fi mi ñu fi déssé war nañu xam li sun mam ya sekkon war nañ ko gëna dundalat bu baax te yow japp nga ci jappin wu rafet gën nga ko yaatal gën nga ko dundal yalna yag lol yoonu murid wepp nga and ak yow ke señ bara gep nga and ak yow ñi ngi lay sago te ñaan nga yag fi lol yag taxawu liggey bi ñi ngi balu ak di jéggulu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: cheikh mustapha ne mi ngi joxe kaddu yu bayiko nak ci jeewriñ jinu yoni muy serigne falilou fall jeewriñ serigne modou aminta di ñaan yalla suñu borom mu gën ñoo yagalal ak dundam ak wiram mbacke mu yoni nak ci jeewriñ cheikh mohamoudou mustapha ji nima ko waxe won legi muy serigne cheikh mbacke waye dakante li bari na lol ci mom
4: ka
3: waye nak kaddu yi seigne fall yor di kaddu kilifam yep nak mbacke neena kilifam yep la fi ñewal rawatene nak seen kilifa ga mom ñom muy cheikh modou mustapha jeewriñu cheikh ibrahima falja muy serigne amdi khadi fall di ñaan su borom mu gënno yagalal ak dundam ta doli ñuko ak wiram nak agale yene ñu bax ñep ci mom mbacke mo yoni won jeewriñ gi nga xamni mu yoni jeewriñ yi nga xamni yoni nu ci jeewriñ gi nga xamni soppem ñu bax ñep la muy serigne cheikh mbacke jeewriñ cheikh modou mustapha ji soppem ñu bax ñep la diko siaré ci bisbu tedd bi nga xamni nak bisub lepp bisub ñep bisub fepp ne lu nek warna fe ñew liggey be ñu bayiko mbacke mom mi ñu yoni yoni moy liggey lu liggey bobé ci lan ko nekkal nak ndek bis bu tollu ni dara fetu wu ci kaw liggeyel ci serigne touba ku ne ku ñew ci bis bu ku nek war nga liggeyel ci serigne touba ak noko mëna liggeyel nak ndoku na kon bam ñu fekke nak ci mom mi diglu bis bi lam ñu digal nak ñun lool moy digelu serigne touba kon serigne cheikh mbacke ñongi waxaleel ñu bax ñep ñi ngi ñaan yalla suñu borom ñu doli ñun dimbal ci sa jëm ji ci ak wër nak go sax dak ci yow akuk dal agaleel la sey yene ci ñu bax ñep waye agale yene ñu bax ñi ci sa jëm ji ko ke nga xam day moono yabal tay ba yabal ñu ci turu kilifam yeb lum baxle lu nek la ko ci gënal mi ngi fi fi yow muy xolam ba rek mbacke lool yi ñuy wax ci nit ñu bax ñi nan la la gëna jégé sa bëtt lu ci tégué nek bobu xol bi lañuy wax neena xolo gëna jégé ab jaam ci jëp ci leppam ci leppam waye bëttam nak lu ci tégué moono dal ci barab bi ñun fek seigne cheikh diom jek ñun jabotu cheikh ibrahim fall gi lañu gënal ci sun jëm yi muy xol yi fi lay yendu fi seigne cheikh mbacke fi lay fananit ne lool moy deug fa yalla kon nak mbacke ñi ngi ñaan sunu borom yene ñu bax ñi ci yow yalla ko sunu borom agale waye sa yene seigne cheikh mbacke madina ci ñu bax ñi yalla lako su yalla sunu borom agaleel ci daraje ko ke ñuy tuddu di lako tuddu muy serigne mbacke madina jeewru njoje nga xamni lu nek la ci yoon wi lepp la ci rek ñaan sun borom mu fayal ñuko nak doli ngeerumam ya fofé mu nek ci bar saxul momi nona kaddu yi kan mbacke dañ ñoy yoni rek mënu ñoo ñak wax nak turu ki ñu yoni waye kon bi exé ba jox la addi ji dañu day di ñaw sunu lamagne waye wax rek li ñu yoni lool do nga leen jublu ci wax ji ne mbacke waye yeeram nan la lool nak mbacke ñoo ngi tuup kaddu yi kaddu yi ñi wax buñ sañoon dañuy exceler nga xol ñu suñu ba tege ci yow lool rek mbacke doy nañu ne doy na sekk wa ne jere jeuf far cheikh moussa min xatan ko seigne fallu ak mbolen jabar cheikh fall gi nga togat fi yag lool nak liggey se wajur ak sa mam ya ñu koy ñaan ci barke cheikh fall min

0: bamba njagum khasdami di jolli ci mbollem ñenti xeble yi gaw pencum daru khudus dem geek dik gi tambale xat xar kanamu daru khudus tambale soppeku ay waxtu yu neew dox suñ digënté ak bis bu tedd bi mbollem bokki talibe yi diko wajal ci mbollem wunti keri ñeel jabotu cheikh muhammadul mustafa bakk gi ñu ngi nak ci jéggo yu mujju ngir tab ci bis bi fi ci pencimi ci basu wilaya ñu ngi koy firndel
1: fi ne nak moy bass mag bi nga xamne fi la wilaya yep na ra dajé insha allah suba ngir mëna taxé ba lool melne dor nañ liggéey bi bañ tam xarté ba ci ëlëk sa bobu légui ñu ngi fi ci terrain bi nga xamne section yu bari ñu fa dajé ñom ay délégation yu yebal kenn ku nekk am fo jogé ngir ñu mëna saytu liggéey bobu melne nak ñing ci ciapandawli ndax tay la gaaw suba la diber di magal gi insha allah melne li ëpp ci liggéey bu mom santu na dal yi nga xamné ci la section yi dal yi taxaw nañ ko ba lepp santu na ñu fassiyene wadjal nak jëm ci bës bi suba insha allah rabbi mu melne nak ci niko señ bi santane señ tuba mom bisam sa bu ne day yok di gëna yaatu mu melne ran ci ñu ci barab bi xam na yokote amna ci surface biñ daan bassane liko gëna bari ndax mbolay waxtu na day gëna yaatu di gëna bari nga xamné wilaya mom julit rek ñoko bok l'islam mod yépp ñoko bok fu ab talibé nek bokku na ci biir wilaya ngir ñu mëna taxawé ndigelu sëriñ bi ak bëggum ci dëkkum tedd bi loolu moy fi nga xamné fofu lañu tollu ci liggéey bi ak ci waccay wi ak ci taxaway yi bëgg nak lepp deppok bëgg sëriñ bi ba lañ ci sentu yaakar ko ci sumbam def ko ci barke cheikh khadim
0: kër sëriñ ousmane ibnu sëriñ cheikh mbacke gayde fatma mbolém daayira yi aju ci kër gi lekkelo ci benn fédération ñoom itam ñu ngi ci seen waccay ci mbolém secteur yi nga xamné ni dafa sekk liggéey bi
2: liggéey bi day liggéey bo xamné ab daayira da ko sekk ak mbolo mo xamné ñepp daño yaakar yalla yonent bi ak sëriñ touba di liggéey tim ngir lepp lu sëriñ bi bëgg ak yeneem ñu man ko motalé pintol ni tay ñene ci bass bi ñing ci bass bi ñinga xamni ñor programme wañu wa ñing ci wañu xadim yi doon wax legi moy organisation bi nga xamni mo nekk ci walu wañu wa man nak may president federation bi nga xamni moy fukki section juroom ñatt yi nga xamni mom la señ bi yor ci senegal ak ñen ñu nekk diaspora man may president bi li ci top nak moy ñi ci dess moy daayira touba ñom ñoy ñi nga xamni ñoy gérer programme bi parce que ku fi ñew rek da nga leen di fekk ndax ñom ñoy dalal nit ñi daayira touba nak ñi ñing ci bass bi ñi ñing ci wañu yi kenn ko ci ne yaangi ci la nga xamni bin réunion ci organisation denkon nan la ko yaangi ci président organisateur so bitim ties de keri refal mais khadim moko teewal fi muy ngoda fal lolou non la programme bi doxé ndax kenn ko ci ne ci section bu ne amna lo xamni ab cieur la bo xamni ci liguey serigne bi lolou lan tek ci sa loxo ñu tol dal ñu ngi sante yalla bax di yalla alhamdullah ndax bu doon 80 bu doon 100% dal nan 90% tey nan ko fi tol ni li ci dess dal moy ñaan sun borom egg
0: fédération ahibaye khadim di wa ke serigne mustapha mbacke njagne ñom itam tambali nañu seenu liggey bu yagg fi itam bu ñewé organisation bu mot seuk lañ ci fekk
3: liggey bi mom tambali wonañ ko depuis mercredi alarba alhamis aljuma samedi tay la ñentel fan ci côté installation bi ndax li nga xamanteni bi moy commission installation moy commission bi nga xamanteni jamono yu ne moy jitu ci terrain bi installé mbolam liñ wara installé ci kër gi ak ci mbéd mi mom mel na wara mel mbolam fi commission yi liggéey yépit nak ñom ñor installation bobu yalla dogona fi jamono yi may wax yow mom lepp lu jëm ci côté installation mom man nañu installé nañ ko xagna dess moy décor yi ak yoy mo ci dess ñene ci lañu nek japp na ni bala beccëk lu bari man na noppi non ko commission installation bi defé it non la ko commission accueil bi di wajalé momit paré nañu seen li jëm ci mbolum ak hébergement bi ak ñoy dalal gan ni ñoo leen di héberger ñoomit liñu wara nek lepp ñu ko ci fi me mëna ñoom tam seen waccay lepp paré na mbolum yi ñi soxla wa yépit mi ngi sur place fi ñoom noka noné commission restauration bi nga xanté ñoom tam ñoo fété ci gogo wet ci commission côté organisation bi ñoomit ñu ko ci wañu wa ñoomit lepp lo xamné liñu wara jëfëndiko fofu la momit yobul nañ leen ko fofu ñu ko ci lañu wara nek naka nonu commission sécurité bi ñoom tam nga lepp lo jëm ci walu sécurité kër gi ak bass bi ak mbedd yi ñoomit ñokoy saytu ñoomit lepp lo xamanteni bi ay motoway la ñu wara jël nañu ko personnel bi wara def bepp teew nañu fu ko yalla dogalé xamna tay ci ngon dañu commencé ñoomit seenu liggéey commencé nak soxla jutté ndax biñuy bass lepp ñu ngi fi di fanan di garder matériel bi way nak sécurité mbolo mi yépp mom tay mom lay tambali ci ngon gi yo kéra asman di set ci dimanche ci waccay mom lu ci dal ma nan fi ni ñu ngi sant yalla bu baax naka non yenen commission itam commission culturelle bi momit wajal na ci njiru señ ci abbe wajal na mbolam limu wara def ci ñang alcorane mi khasside mi ak drous bi ak kureli ñu wajal nañ ko bu baaxa baax naka non su commission sociale bi tam ci walu dimbulenté ak jappelenté ge ci ñi nga xamanteni bi xajna soxla nañu ay ku leen jappelé ci wet ak jappelé ni ñi tam ci ay xéewal yo xamanteni dinañ ko xéewlo bu asaman set ci becc gi ak guddu gi agit yalla tere ko fi dara dalit ñom ñolay taxaw ci walu yaram bam delo wat nam mel nañ ko bëgge won ñomit ñoko yor ñomit ñu ngi ci ñom baasa la ñen ñomitam bu paré waaja lañ ko ñomitam momitam otay ndox yépp ñomitam topoto nañ ko ci côté social bi naka non it sous commission yi jëss yépp it finance ñom li ñem ci walu finance lepp ñom ñoko don saytu ñomit wax deug yalla yalla dogal na lepp lo xamanteni bi luñu wara financer la finance nañ ko
0: keur serigne bakay madina wa fédération islahu daraini di talibi aju ci kër gi ñom itam ñu ngi seen dëgg waccay mbolem bankage tek liggey bi danaka nan jek nan ngir gatanu gagne
2: waccay bi depuis lu mat une semaine ngi ñi ci way nak ñi ci dernière réglage yi li wara japp ndar mag lu ci bari yalla dogal na yamb na budé organisation ñi ngi ci budé commission culturelle ñi ngi ci parce que préparer nañ ay activité yo xamni inshallah taala ci guddigi lañ ko def jangum alcorane akasida inshallah suba mom lañu yendo faranane ko ci carton yalla budene ñi nga plateau ñu doon def ci roji itam lepp yawal nañ personnel bi nga xamne def nañ ko ba nopp budé ci walu daayira itam ñi nga xamne ñoy participer la major partie daan ka joxe nañ liñ leen sason kon dal fimne ñi ci dernier réglage yi wax deug yalla di sante yalla bu baax di xamne serigne touba lama xonne nakari jamono duma jublu feñ na ci mbiram ndax fi jamono ju tollu fi ñu ci magal gi kon ak lolu alhamdullilah rabbil alamin lañ wax wax deug yalla lepp lu organisation mom fim ni dara ko ñu ci dernier glace yalla japp na li ci gëna bari
0: keur serigne cheikh mbacke mom serigne aliou ci bâche bu yajj bi fédération mañ mahono reuy ni ci réew mi ak bitim réew kenn demul ñu dess fedd lan seen glace ay ngir nak ni ñu baxoo dundale bis bi fi ci keur serigne bi reñ ji dana yok bu baaxa baax
4: ñu nekkit ci programme fédération daaira mañ mahono reuy ni di nekk ci réew mi ak yékk bitim réew yépp kérok biñ né ben fanu tam xarit feñna lañu tambal yañ dor ndangum alcorane mi lañ ko dor ki ma dédal ci sama nday jor moy président organisateur mañ ma xonone di serigne souleyman lo yakarna mbolem ñi nga xamne ñom la délégué won ay mission ci bis bi man na wax na actuellement ci dañal ba gënal ba 18h so ñëw fi da nga fekk lepp yambu climatiseur yek ventilo yek éclairage bek lepp tak écran yek inshallah ta ci gantu lepp disponible na 18 dal da nga fek lepp pare inshallah bass bi ñen ci mbolam ñi ngi ci keur señal liw gu maggi moy fiñi lijeenté yi nga xamne moy jëm ci moy ñam yeegu mel nonu ñoo ñi ngi ci keur ga diko wajal kon man nañu wax na loolu mom fété na bor bu yag ñako top té ñangi ci ñi fi nga gis ci bass bi ñom ñoy top to bass bi nek ci dernier réglage rek ci lañ nek actuellement dal
0: ni ñu ko némé ko ci njabotuk cheikh mohammedul mustafa gi noni tam la amé ci mbollem cheikh ci aju ci darul khudous ben firnde mi ngi ni fi ci keur serigne ma dibbesi la nek ci penchum darul khudous ñom itam mbollem daayira yu aju ci keur gi ñew nañ tabali liggey bi ci anam yu fasantiko
5: tay yalla sun do dafa dogal ku ñax soona njaxati la yakana ñu bari xam nañ ko bokkon ci njabotuk serigne touba gi mom bis bobu ci la nek tay ji tambaleko ba tay waye nu bis mom yakana kenn ko nek deng nim de xese bi ci nek yep deg ndo nañ ko waye préparation moy lepp lo xamne moy digënté la xassida salat alcorane lepp dal no nga ci ñu tam diko préparer pour suba comme ça ak secteur lepp ñi ngi ci ndax tay ji digënté la ay mbolam fu ak commission nek rek ñu na tay tewé ci bis bi ndax mbolo ma ngi ni yakana ko fi dik xamne tay ji commission yep tayu nañ commission culture rek commission yi nga xamne sekk kër gi dal yep dañ tew sew nañ tay ngir préparer organisation ñom bo di gëna xam ñom ñi ci mom seen programme jaar na yoon ba tayé tamit ñi ngi préparer lepp rek lepp lo xamné dal aji ñu ci mag ñu koy préparer organisation yépp égg na fofu légui lepp lo xamné war na nek suba dal tew na tay
0: dongoy tarbé yi fété fi nga xamné modi tokorup señ cheikh ñom itam seenu liggéey tambali nañ ko la ci gëna ragné ko nak di togg ay ñam di joxé fi ñu leen fekk muy seen quartier général kenn ci jëwriñ yi ñu fekk fi muy tokor bi momitam mu koy gëna léral ñongi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخدمه سوير المتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جلدي رواتنا مبكي طالبين يوغلن دي نيو دي لين جيار دي لين لوكيل تامبلي تي نيو بك جيار بنا شيخ محمود المنتقى diko ñaan yalla gën ko fa yagal lool gën ko wëral way diko ñaan señ cheikh mbake madina mam mi nga xamni mo tok ci buntu keur cheikh mustafa ak mbol ñeebul cheikh mustafa gep ak mbolem julit yep suñu jé suñu jotaay bi nak mu bok ci lenn ci jotaay yi nga xamni commission bi nga xamni mo yor lepp lu walu ci éducation culture ak communication ci magalu hisrun muharram jotaay yi ñi def ngir diko waccaye ngir diko laytaaye magal gi bi nak don ci ben bo xamni bi kon mom lañu def inshallah ñu ngi def fi nak fi barbu tedd bi di beyti ñu fess ko ñu xek nak kenn ko xamni bi xeyna nekatu ko ñu présenter ci yoon wi rawati nak fi ci barab bi melni tam biñ tan ngir fass ci ni waxtaan ak mom moy cheikh mohamed mustafa karim mi nga xamni mo ñu ko wor cheikh khadim ginaa bi cheikh khadim joggé yi nga xamni réaliser nako ci yoon mouride muy luñu ma tek beut waye ak lenn ci jafé jafé yi nga xamni nekkon na ci kanamam mu fexé ba jafé jafé yoy mu jall waye mu o réaliser li nga xamni mom lañ ko denkané won kon tombe bobu mom Seigne Ahmadou inshallah fassiyene ñew ak ñun inshallah bu ko ré buñu noppé nak ñu door ñew ci balen bu ci top Seigne Ahmadou bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimihi zawir ridwani wat tamkin bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki juliti bokki talibi nongi len di nuyu te di len ziar jital ci nuyo bi ak ziar bi kilifa ak yon wi cheikh muhammadul muntaqa di ñaan sun borom guddal aw fanam te weral ay ciirem ba limu yene sun borom defal ko ci lu kawé ndort barakat cheikhul khadim di ziaré bu baax jawri ñam ji ko nekkal fi serigne cheikh mbake madina ziaré bu baax mom mi nga xamanteni ni tay mo toge jotaayub cheikh mohammedul mustafa muy seut bi jëk wootu serigne modou ci jotaay bi di ñaan sun borom wonu ki manu gudd fan ci jëmmam ba limu yene sun borom defal ko ci lu kawé ndortam barakat cheikhul khadim ñu nekk fi tay ci kër gi tuddu darul khuddus di gantup Serigne Touba bo xamanteni ni Cheikh Mohamedul Mustafa moko sañ ci gannaawum diko dundal ba njabot gim fi bayyi gannaawum diko ci wootu ba tay mu aksi ci jotaay bi Serigne Cheikh Mbake Madina toge mu nekk ci waccayu magalu 20 Muharram di bis bo xamanteni ni Serigne Touba lañ koy defal Touba it lañ koy defé njabotuk darul khudusit ñoko jité ci kilifté fu kifi nekkal Serigne Touba ti Cheikh Mohamedul Muntaqa no am tombu bu ñu bëgg fatlanté ngir bëgg njabot yi bayé ko xel ndax li ndenkan la ndenkan nak nanguna yok nanguna sammu waye wañu kula nangout ndax defet la te li ndonol l'islam la li fek aduna ngi dox muy dox di and ak mom te ki wotu liko war moy sam lim fi fek cheikh mohammedul mustafa nak mo don Serigne Touba bi señ bi ne 10 mo tok togaay serigne bi woof njabot gi responsabilité li Serigne Touba don taxawal it nek ci kaw losam mu don lo xamanteni ni jamono jojé taxut mu yomb ndax serigne bi mom waxul kenn bo fi joggé topi len Mohamedul Mustafa lolou waxuko officiellement Serigne Modou it ndono li ko Seigne Touba bayel gisuma ci l'islam kuñ fi bayel ndono lu tol non gisuma yit ku ko jitu ci ak khilafa go xamanteni ni dana jangé ci yow nu ñuy sayto mbolo ci Sofyanke yi mu jamonontel kon mënul ñak ay jafé jafé yo xamanteni ni dana gar ci dox bi ngir mu meuna maîtriser limi def ci wote khalatinu nit ñi ak seenu doxine ndax ikhtilaful ara wal afham laysa bi muqtaribin fil hayat lol du gan ci aduna wote gis gis ak wote ay deggine du gan ci aduna waye danañ ci jàngé nak ak matam gumu mat limu don danañ ci jàngé itam am xelam muy xel mo xamanteni ni wéccina ak wilaya danañ ci jàngé itam xam xamam ndax limi def lepp lu depp ak téré yi la té téré yi nak moy tektal bu wër bi nga xamanteni ni ci la ni tektalo mul alkitab wa sunna danañ ci xamé itam aw fitam ak ak njambaram ndax lim tégon ba légui ku ñew ci kaw loolu ngay tok loolu itam danañ ko ci jàngé kon sëriñ bi ni mu dundé ak ñom moy ni mu bëgg njaboot gi melni Seigne Touba non la mel té yar bi ci gëna efficace moy ni nga bëgg sa njaboot melni ñu nekk ak mom mu leen di yar di leen tarbiya di leen bijeenti di soñ di leen namp talit ci bopam di leen waxe itam ak bëggam rawati na nak mom mi nga xamanteni ni ku ko gëna dégg Seigne Touba ci njaboot gi Seigne bi jur dem mom xawmako ku ko gëna dégg Seigne ndax dun nak Seigne bi ñeen fukkat yo xamanteni ni juroom ñaari at yi Seigne bi nekk ci biti kep lañ fi tagaliko ci zahir ko ko gënon na takko ak señ bi itam xawmako ndax moy doom ju mag te moko yaral bopam ko ko gëna xam señ Touba itam xawmako ndax sey sun borom la sop mu xamal ko ci lako sop señ bi itam mom la sop mu xamal ko ci bopam liko sop ba taxna faawu mu taxaw gannaaw serigne bi taxaway bo xamanteni ni du yes mu taxaway serigne bi motax serigne bi batale won ko gannaaw la ci jitu moy na dem Touba te bu xat dam lolo gannaaw serigne bi lay doon bi serigne bi dund nak lepp lako yorol ndax mujjina moy jeuriñam ji nga xamanteni ni ay wax ni lepp lo xamanteni ni mom lañ koy def lo nañ mako sant te mom ñu bayiko mu fete ak borom ndax nit ñi talibé yi seen soxla yu bari ken daw dox seen digg ak señ bi mo xam ku bëgg samp kër la mo xam kuy laaji aw tour la mo xam ku bëgg lu mu def ci nganal la mo xam yoy yépp dafa mujjii mu déssarcer ci señ bi sarcer woko ñu nañ ko koy wax lolé it ab taxaway rek la doon wone japp ni itam ni yaakar yi serigne bi amone ci mom tasut ndax lam ko santone doon won lu yomb ndax serigne bi amna fanwéri at ak ñett ci loxoy Touba bi fu mu yandu ba mu fanan fa ñoko fu bayyi kon amone na luñ namb ci mom kon bu serigne bi denkané né na dem Touba lol laaj na ak ñew laaj na fit laaj na taxaway laaj na yitte ju kawé ngir lolou manam té lolou itam la ci aju da bari ci am gi la ci nek ci ay jafé jafé ci ñak am gi lamiñ mënu ko tuddu xel mënu ko xalat waaw ndax newon nako su ngeen sagane ba dem Touba dana melni demaluma len won fenn kon xamna ni du lu yomb waye bi sun borom dikke ak dogalam ki nga xamanteni ni moy responsable principal bi nga xamanteni ni galankor gi ci mom rek la meunu juddo moy Touba bi dem na and ak commandant bi ñew ñu constater li xew momit mu wax ko ak bëggam ci saasu moy dama ko yobbu ci kërëm gi ci Touba mu am koy proposition moy faaw ñu wax ko sama kilifa muy gouverneur général señ mo d'accord nak mom ci lolu waye momit mu commandant sasar ko ni ko lima koy wax yow ya ma koy wax moy señ Moussa mo don responsable moy jël responsabilité xam la ni ki nekkatul aduna bi ci dess moy commandant bi moko sarté moy nañ xaar ba suba señ modi itam resisté lon ni ko xaar suba mën tane ndax buñ ko xaaré kenn du ko lijeenti ndax mom xamna lim yor lu mu don kon lolu jafé jafé la won bo xamanteni sun borom defal nako ci tawfiq ndax lata muy am bi mu ko jëlé ndiarém nga xamni dañuy apparé ni deugant xeyna ay 21h ba bi 5h di matin di jot fekk na mom serign bi amuk bëggam moy waj'al ilahi maskani tuba abad misla smiha bi jahi khairi man abad lolou mom ken waxatu ko fetina bor kon galankor ñaka dem Touba mom mënatu la am la wara botu ci ñew Touba gi lepp ba neugani mi ngi ñew la ca dess moy ko tay limu wotu serign bi ginaaw serign bi mom waxut mbolo mi ni len bu ma ngeen ma gissatut topi len muhammadul mustafa waye nak yaron nako yar bo xamanteni ni mbollem mak ñi don dund ak serigne touba te ci mom serigne modou doyna len li walaf di wax nak lolu moko dal moy yaanuy mom mom bal du ca tak fep fo bal musa tak ci aduna malay momako indi am mak ñoko doylo denk ko seen bop gannaaw serign bi ndax mo mak ci njabotam te gison nañ ko itam ci kanamam doxin wi mu don dox am nañ yaakar ak njortu ju rafet ci itam ci ni ba bañ koy noppé gis duñ ko gis ci luñ koy xébé ndax daana wax ni bu len ma nat ci serign bi waye de len ma xol ci ñima fi nekkal ba bamay dem jafé jafé yu judd ci digënté bobu moy digënté bobu serign bi démé mo xam commandant la mo xam gouverneur général la ñom jot nañ fi ay lettre yu bari yu joggé ci ay kilifa yu ñu yor mbolo ci yoon wi kenn ku ci nekk di demander bop mbolo mi ba tax tubab bi wax leen ni leen da ngeen dajje seen biir xol ko ngeen ni jital ci ak manutem moy njit aw nit ñokoy wutal seen bop melna ni tam bañ dajje taxul ak jubo am ci ñen ci mag ñi nga xamanteni ni xam nañ serign bi degg nañ ko bu baaxa baax ñu xamni doon sa bay doon bay jambur mo mën tane lolé itam mag ña taxaw ci taxaway bu am solo ci ni ki tawop serign be seen kanam la gané aduna waye ñoko yar té it doyna len borom darul mawti wax len len serign bi mom bim fi ne may jawri ñam waye bi ñu ko noppé gis mom modou moustapha mi ko fi wotu taxana itam tubab bi wotep dajé ndax daf leen wax ni leen mënuma saay yu ngeen ma soxla kenn ku nekk di wax ak man mënuma itam buma leen soxla di wax ak ñepp faaw am ku jitt fa tax mu wote dajja ni kilifa yépp nañ dajja waxtane kuy jitu ba ñepp dajja itam laaj na leen kuy jitu waye taxul officiellement ñu ni ko diwa jitu ñu kon la laaj na ñu woy Cheikh Ibrahima Fall ñu xamanteni ni andon ak serigne bi ci taxawal yoon wi donte ñom ñepp it fekk nañ ko waye rek kenn ku ci nek day japp ni budé xel mu rafet sa borom la ko ëppalé budé ak wilaya sa borom la ko ëppalé budé ak manu tay sa borom la ko ëppalé ñu ni nañ jëli cheikh ibrahim fall mu ñew ndax bobu ñepp tew nañ bam dess cheikh ibrahim ñewé ba ci ndajama lam def moy summi ay dalam dindi kalam rasul ko ci gannaam lamb jibam nuyu cheikh mohammed al-mustafa ci le gouverneur général waxé nak ne leni science bi jeexna lima bëggona xam xam nako moy modou mustafa fi nek kep kuma deggati nga wax len lu joy ak lol nak mom man ngay digalel né kérok cheikh ibrahim fall wax na fa sax ni quoi demal ak sa aduna te bayino ak sun diiné wax mbolo ma itam ni ko modou mustafa doy ñewal def ni ma def kum doyul nak sétal kala doy nga and ak mom te bayi nu nu doy nu and ak mom lola ay taxaway la waye taxul nak jafé jafé yi jeex ndax bot bu tamone seigne touba yag ko gis tay bi hijab kiray dox sen digeunte monato ko gis borom at yu new yu tollu ci ñeen fukkat taxaw ci sa kanam lola lu ne man na fa juddo ci ak yoyo ak ñak xam waye teewul rek mu am ak dal ak wayef ak muñ ak yaat ak lewet ak tap ba tey lepp
0: ok jeureu seigne ahmadou ci tambali waxtan bu am solo wowo yakarna kon mbokk yi tewlu yakarna kon ci laaj bi nga xamne dafa jemon ci cheikh mohammedou mustapha ak taxaway bi nga xamne amon nako ci ginaaw serigne bi yakar seigne ahmadou ñewna ci mo melni sax kon taxaway bi mi ngi tambali won ci nekuk serigne bi ci mujuk serigne bi kon melna ni ci mujuk serigne bi bari na ay taxaway yo xam bi serigne bi moko warona taxawu waye serigne modou la ci dan yebal kon ndeke wajaron nako waccay wo xamtani bi bu fi joge danako dana ma taxaw ci ginaawum kon yakarna tewlu nañ waxtan wi muy kon cheikh modou dal kon bi fi serigne bi joge taxaway bi serigne bi batale won ci mom melni def nako bu ci ñeuk moy yobbu ko touba ca bu xadam waye notion wi waye fexé ba jam rek am akan ci bir waxtan wi kon ñewna touba ci xadamut ndiarim gam joge dara xewu fa melna nit kon yone fexé nako nos ba yakar ni ngi ko waxé dem nañ ba légui tay ñepp nak xamni muy tubab bi ak mouride topon ci mom légui ñepp kon nangul nañ ni cheikh mouride mustapha ci bopum kon mo fi nekkal cheikhul khadim ndax mam sayfal bu fekke wona na aw yoon mam cior woné aw yoon kon lolou day melni mom kon lolé ko señ bi batalé won ci fana bopum mom melni kon jigu bo amna kon señ oumar khamar day ñew ci ñaarelu wulaaj bi manam mom nak gina bi nga xamni tok na togaay cheikhul khadim melna na jafé jafé jeexut ndax toba baangi fi lanen ak lanen nga fi kon jafé jafé yi nga xamni tok gina bi mouride nangoni mo fi nek cheikhul khadim legi nak jafé jafé yi nga xamni jankoon te won na ak mom ci liggey yi ko suñu batalé won ak ya ci aju kon ci yoy rek lañ bëggoon nga ñëwaati ba lañu ñëw nak ca lamu réaliser inshallah wara nek ñettelu tombe inshallah
1: jere jeuf seigne diakh mom melni nak ni ginnaw bo xamanteni ni serigne bi dekkale nak borom lolu yëngu bu reey la bo xamanteni ni xewna gannaaw serigne bi waye nit ñu gëm yalla fi nek ñu nangu ab dogal te lolu moy ciobaray suñu borom li ci dess nak moy li serigne bi doon samp te muy ndariñal binde fi te ba adulay tukki mu wara sax lolu faaw ñu xalal ko aw yoon wo xamanteni ni ci lay jaar te sallallahu alayhi wasallam daan wax sax ni ñett buñ ande nañ jital kenn waxantu bala ak mbolo kon jëfé nañ fofu ndigalul yonnte bi sallallahu alayhi wasallam moy nangul nañ taawub seigne touba bi li fi seigne touba baye mu jitu ci kanam ñun ñi ci dess ñepp ñu sappi ci gannaaw lolu nangul nañ ko waye jamono itam am aw melokan muy nit ñi duñu bok lolu sun borom mo binde nonu doomaadoy ñi wax ni amna ño xamé talibé talib ab deureum lañuy doon ab deureum do ni ma yap ma ci sama poche do ni dang may fas do ni dang may def ci nafa gi do ni dang may tek ci kaw table ci foko tek nanguna am ño xamanteni ni talibey mbalan lañ yor man nga lakkayo man nga kalo man nga laxoso ci sabat man nga lal teud ci man nga ko lem bok nanguna am ño xamanteni ni talibey krombu jaar lañ yor genn wet rek lañ moy nanguna ko lal tok nanguna ko sepp waye bo taxa ñu lank yoy da fay wane rek diversité dooma adama yi ni len sun borom bindé lolou motax nak ñu ni bu fekente ni sam nit nga yatt yu bari nga yor parce que kenn ku ci nek ak yatt wang koy samé bu dé sam jur nak nga yor ben kon bokon na ci yitem nas njabot gi tak ko mu doon wenn say lolou def nako ndax lam doon wax moy bokk yi day lepp luma am dana ko bokk ak ñom te luñu am dana leen ko baye te kuma ci togn ma jéggal la lool nak damay japp ni gep mbokk kum ci man di doon so ci dundé nono ak ciofel dana am ndax mbokk mu bax desu ko wacc mbokk mu bax desu ko bañ mbokk mu bax desu ko faté ñom ñepp doon nañ ko baye xel ndax njariñam ay ñu gis ni itam ni jamono ci bopam dafa am aw terelinam muy aduna sun borom da neul mu rap te nun ñi fi nek nokoy dundal da am lutax nu indinu fi itam muy jaamu yalla am loy tax nu man fe nek te moy liggey te ngiss ni liggey bobbi sun borom feñal na ci ciobarem te moy wala nablu wanakum bi sayin min al khawf wal ju' wa naqs min al amwali wal anfus was samarat muy natup kirisup ñak duggu ci aduna bi tambalé amérique ba jaaxal len ba tax mu note aduna bepp ba essoir diko tarixal nga xamni boné crise année des 30 da nañ ko xam bu lo umpé delu watul ci xarnu seigne moussa ka bi nga dégluko nga xamné ram ak rag ak raflé mom daj na kep aduna bi rawati na nak sénégal ci nit ñi luñu sol ba mëna téwé yenn ndaje luñu lek gu baax go xamanteni ni mëna leena sowé ak luñu faje seen yitté yoy yépp doon di jafé jafé nga xamni dara duñu ci mëna génné loolul muñ rek kanu ci mëna génné ak di ñaan suñu borom ba kéro mu koy téggé motax mu ñow basiri sabirina muñ goge nak dañ ca jang ci Seigne Touba lo xamanteni ni jamono mus ca jangale lu ni mel ndax serigne bi doole ji dal ci kawam ak galankor yi mu dund ci kaw sof ak limu réaliser te jëfëndiko wul ben ngannaay muñ rek ko ci genn ndax man na bu jëfëndiko won doole wala men pexé échec da na am waye muñ moy force bi nga xamanteni ni lepp loko duggé da nga ci genn ak alhamdulillahi rabbil alamin ndax yalla dana la fay ba pare fayul la lola rek lañ jëfëndiko ba taxna jafé jafé nuyu len bo xamanteni ni li fi señ bi bayyi ci luñu wara réaliser ci ay nal yo xamanteni ni yenn yi tambali nako ci kanamam jafé jafé duggu ci nu tagat ko ci souf ngir nakari jamono waye da xamni jamono dana nexi yoy yeb ay jafé jafé la yo xamanteni ni traversé na dunduk seigne modou waye lolé lepp nak la len ci genn rek moy and té and xéewal go xamanteni ni sun borom daf ko xéewale julit ñi ba taxna bu and amé jafé jafé yu bari bari dana wañiko té moy nimmalul sun borom ak yermanem mi ngi ci mbolo mi ndax kenn ku ne da am lu man kenn ku ne am lu xam kenn ku ne am lu xereñe té suñ ko bolé mo taxone seigne moussa waxone ni len li ma fi Seigne Touba bayel ñi la ko fasiyene andal ko amum xel te atan ko joxe ngir yalla ko am xam xam te atan ko joxe ngir yalla ko am wërseuk te atan ko joxe ngir yalla ko am doole te atan ko joxe ngir yalla ni ñent yi nak suñu borom boole wu ko ci jenn jëm waye kenn ku nek amna bu mu la ca jox bo xamanteni ni su ñëwé li sëriñ bi bëgg dana am te sëriñ bi mom ak bëggam lepp wésuut ila ukallimati la ilaha illallah muhammadun rasulillah te lolo fi indi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam khulafa'u rashidun ñu ko donnu gannaawum lolo leen fi indi ñi ko donnu gannaawum ci awliya bañu ak suñu jamono ji ñoo ñepp ben position la ñam te moy ila ukallimati la ilaha illallah muhammadun rasulillah loli dal ben la ci tom bobu nga don wax
0: kon melna ni bi yalla dogale kon ni nga waxe mu tok togo khalifa cheikh khadim kon melna ni amna ay jafé jafé yu ko nuyu yu bare bare bare jafé jafé yakarna bi ci ñeuk wax nga ko moy ñepp di don gi cheikh khadim mam seen beut man di cheikh khadim tay ñu gis ko muy njabot gi manam muy mag muy cheikh si muy rak yi muyit bayu ndaw yi wa ñum ñepp melni kon fexena ba lañ ko jangalon ak lañ ko sawon fexena ba bu de njabot gi fexena bañ na su nek ben bayit def na len ay bay ñom ñu def ko ay doom mu top seen ginaaw waye cheikh sit ñepp andando and ak mom ak talibe yi bokki ni nga ko waxe ndax bokki wax yaaka tudd nga xéti bokki yi nga xamni mo am waye kon kenn ku ci nek nam wara bokki ak yow ak nam wara and ak yow fexena ba bokko ak yow ti nona and ak yow nona ba mana na nga nek won ak wajurum ba yow ngeewen nga nek ak mom ci nona waye ba ci topit moy jafé jafé bi nga xamni nak amna mo waxuñ cheikhul khadim waye jafé jafé dundu ab dundu amut luñ lek amut luñ nan amut luñ sol amut ci nañ ko don yakari cheikhul khadim melni mom ci mam non lañ ko yakari ci mom waye momit fexena ba yakar ras demb rek men bokk mi wax di wax ni mana nit ko masan ajo mbubu kërëm gogo da naka fi leen dañ ñew mam ngir man ngir defa jël ay mbubu ak def ay mbubu kon moy loolu moy lan moy fa nit ñi yakare won je ñakar yakar jamon cheikhul khadim ci joxe ab dundu ak joxe lenen kon yakar joje mo wey ca fexena ba yakar jo tassuko ben yoon waye nak ni nga waxe moy suñu waxe patay moy jafé jafé jamono ndax loolu comme dafa daj kap bu le nak jamono dafa daj kap ci jafé jafé kon nit ñi fa ñakaani fa la ndimbal am rek fofu lañuy jabal kon day melni liñ ko fi baye won andi won ay wos yum tek yoyé bam ko tégué nak taxna lam bëgg liñ lepp mu liñ kon xam xam dañuy ñëw ci tombe mujju bi muy nak li mu xam réaliser nako lool la kuko wax sam xel mëna dem ci jumaa ji sam xel mëna dem ci raay bi waye sam xel dana dem ci liggéey dana dem ci yenen kon xama yoyit inshallah gina bi señ bi jogé nak li nga xam señ modou sa réaliser nako ñepp tek ci seen bët loolé kon inshallah nga ñu ci ñamadu bismillah
1: mu melne bokku na ci ay réalisation moy bim indé fi sëriñ bi rek la xamni yoon wi mënta ñak capital ndax sëriñ bi mom bim fi nek fum nek fofay capital bi wa fum ne rek fofay jëmu kay bi ginnaw sëriñ bi ñew na Touba nak té Touba yi dëkk bi ku gënalon ci dëkk yi soof yi kon Touba moy doon capital mouridisme capital nak war na mu yoon bo xamni ku jox man fa jawale sauf sa itam warna lew ba réalisation yuñ fu bëgg def kenn du len galankor motax mu wutal ko bay nit ñi fuñ mëna ne danañ laaj juntu kay yu ñu liggé ndax moy tax dundu gi mëna soti ci lu jublu ci yokku nanu kay ndax ndox nit mënu ko ñak yak li tol yi itam ba nit ñi nango legge waye doli ci itam nak ay sang collectif muy tolé alarba yo xamé ni kenn ku nek doole ja nga am nga cey ñëwé mu nekkal fi sëriñ bi ngir projet yi nga xamanteni ni mom la fi sëriñ bi bay mëna continuer mu melne itam ni mbolo fuñu nek difa dundu té may bëgg bëgg lég lég itam ñuy essence santé ci ak jëflantine faaw mu am ko leen di saytu mom moy borom dekk bi waye mu wut kum doxali digam ak nit ñi ci tekantal ak la biré daara yi fi señ bi bayyi won fa continuer mo sosat yenen

0: bis bi Serigne Touba dekkale ak boromam wo ci njabot gi ngir di len won liggey bi mu simbal Serigne Touba fan la toll di len wax itam gannaaw lolou fan la jëm di len wax itam nuñ fay démé yoy yep day ay organisation yo xamanteni ni tek nako ginnaw bi lañ koy améliorer diko améliorer bam aksi fi mu aksi mujju don ay daire don ay station yoy yep ci yoon wi du dara ludul luy alimenter yoon wi la rek lo xamanteni moko yobbu ndax muntu ñak organisation ci mbolo lolé itam bokku ci ay réalisation mu bokkon ci itam nak ci xémem lo nit ñi l'islam moy ak njub moy salamun bay melni point d'interrogation ngay def moy jamm kuko beug faaw nga sax ci ak njub motax ne salamun point d'interrogation ala man ittaba'a al-huda moy jawab motaxone mou lan len wax ni seigne bamba mu jur deg na ay ngeureumam ay yoon waye djubama doy créer itam banen lo xamanteni matna baye xel moy tawi yoon wi mu dajale len fi barab generation yi nga xamni magante wuñ ndax bir bo deme ba amato fa bay mu wonala ya fi seus te ñi lay don tol na ni yow war nga wajal sa bop waccay wowe mu don wajal bopam nak ci la wax njabot gi gannaawum nim bëgg ñu doxane moy dama bëgg ngeen and te yalla tax waaw ci la denkane denkane mu reey bo wi mu denkon serigne cheikh bo aduna soppiko te soppiko la baxo nga jitu serigne top ci yow ndax dang ko man mu tontu ko lam ko tontu mu wet ak serigne nit wax ko ni ko bo aduna soppiko te soppiko la baxo cheikh jitu nga top ci ndax dang ko man delu waso wat ko ak ñom ñuy ñet mu don message bo xamni da wara continuer te lolou moy dox ba sun jamono tay ji manam kep ku def lu joyok lola na la wuur ni sa xalaati bop ngay wé waye bëgguk serigne touba mom ak bëgguk serigne moussa mom te ko ci sa tank motax serigne cheikh miko deg waxone ni fu way ne di wax ci yeen lu boole nit ñi magay waan waye kep kuy wax lu leen tagale togn nga yalla togn nga ma ndax li wërti won moy buñ taggo pënday bari waye dem doom te yeuf yi da wara dem te amut lu ko wara teeb dem ndax yi tax mu dem yep yemb na yep yemb na kon organisation rek mo ci dess te organisation bi moy ya rabbi ij'alil muridin ma'a fi hisnikal hasin wa samla ijma'a ñun ñep ci loolu lañu wara liggé te serigne moussa lool rek la fi tambal te warno genn daayira bob moy lu bolé nit ñi lool yi japp na ni ay réalisation la yo xamanteni ni manes na ko tuddu ci jamono manes na ca royé itam ndax continuer te it loolu ngay gis ni yeesalatu juma jaangi ni taxaw lu tambali lu won desu ko yeesal ab jangukaay ngi ni taxaw ay jangukaay amon na fi waye gën ko moderniser gën ko mengale ak jamono ak yenen yo xamanteni ni yoon wi daf koy soxla te buñ ko amut njabot gi dañ ko wuti fanen
1: ay ma sha Allah jërëjëf Serigne Amadou ci wax deug leer am solo yi nga xamni kon ay injazat la muy ginaaw Cheikh Amadou Moustapha bim toge togay Cheikhul Khadim ba jankon tek yi nga xamni yenn ay jafé jafé la ba nga xamni dafa melni lolou dong doyon na ab mission waye nak mu mel nak ni ginaaw denkanu señ bi man nga wax ni denkanu señ bi dafa dugg ci bir ay limu réaliser ndax yakarna liko señ bi denkon mom yi ci gëna fess bi ci ñëk moy mondiko Touba waye lu jëm ci walu juma ji day mel yoy mo ci gëna fess waye yoy nak mel na ni yoy moy point moy grande ligne yi waye ngir juma ji am dafa am lum laaj juma ji am moy lu tax juma ji am rek muy mbolo yembu aral ju yembu ray bu yembu fam jëm yembu kon loolu dafa mel juma lañ rek lañ wax waye la ko wër nak ci ay sous commission pour mu yembu man na fuk kon mu fexé ba loolu am waye ni wax ni muy dëkk bi nga xamni fa lañ koy def do tol ni fuk nit def dang koy mom kon la ñaan mu fexé ba am bay waye nak li ginaaw yow tubab bi mom tapalay lu tax liggey bi baña am lay def ko kon sendu ci mom dara kon fan lay joggé ci mouride nak deug la jaayante amna solo waye day am lolé nak faaw nga tek ci sa loxo kon mu sos ay tol alraba yo xamanteni bi nit ñi dañ ci mañ di bay di ci jariñu waye am lu ci roos di mëna ñew ci liggey bi kon Serigne Amadou dal xamna fi lay joxe nga taggo fi moy kon dal day mel kon Cheikh Amadou Moustapha wax ni li tax ñu tanon tem bi moy kon exemple la ci ku wurtu ci bopu njabot exemple la ci ku nekk ci kanamu njabot exemple la ci ku am ay rak exemple la ci ku am ay bay yu ndaw exemple la ci modelu ku nek ci kanamu njabot dal ni mu wara mel ngir ñata gannaawam man roy ci mom ci njub waye nak du lor kenn ci mom lepp luy njariñ mu fass ko yene bokk ak yeen waye luy lor mu fass ko yene kër moskoy mu fass ko yene fetu wo kon japp na mom exemple la ci lu meloon inshallah seigne amadou kon nga andi fofu ci tagwala bi sobe yalla
0: nan damay wax rek ni seigne moustapha namozujul absal li jilil mustaqbal manam model la ab exemple la bo xamanteni ni future generation bi ñew dañ leen ko wara wan ba pare imposer leen ko ndax ñom kat biñu donu señ bi fekkuñu fi ay moyens waye ño créer ay moyens yuñu mëna défé dara kon nit du tok di xaar ngir am dara pour mëna def dara da ngay créer pour mëna am dara pour def dara waye do xaar pour dara ñew nga def ci dara lool koy xaar dang fi magatt do fi def dara motax lélé nga gis magum juroom ñaar fukkat wala juroom ben fukkat sama classe gi ma am ay cahier de projet la ñor di xaar financement motax ba ñi dédan ko duñu réaliser dara ñom nak dañu créer won ay moyens pour man ci def dara ñapotuk señ touba gep non lañ dundé ko ci arrière xol départ dundam jëm mi kessé juñu défar mu wacc ci allu bu ni cundum ba tay allu ba doon jenni ay nit difa dund difa tedd te duñ ko genn kon waxu ñu won ñariñ lo fekke te lolu ci seen bay lañ ko donné hab li busaratin tadumu ba'di wal tutwi li ya rabbi kull ba'd wa ay mbeg yo xam sama gannaaw lay ñew xam xamon na ni du ko fekke waye lu amal nit ñi ñariñ lay doon dañ ñan mané jël seigne moussa it en tant qu'ap organisateur wa ndax biko fi seigne bi bay genn kilifa lañ am muy seigne bi lu way di bëgg ci mom nga koy wut lu way di moytu itam mom nga cey ragal légui nak bu seigne bi démé dana laaj organisation lu ko moy yëf yi day pëccëxo parce que kenn ku ne day japp ni war nga mëna dem ak sa bop ap organisateur nak faaw mu am ak xereñ faaw mu am itam do ak xereñ faaw mu am itam ak xarala faaw mu am itam ak dal gu mëna lijeenté mbolom da fay melni da fay sut mbolom ci ay xalaat moy tax mu mën leena superviser da fay melni itam ab malade bu tim ab médecin bu tim ab malade bo xamni da nek en coma ma malade bu nelaw ab médecin tim ko ngir bëkk ko ye ndax yoonu bi señ bi dem mom ci étape bobu la toll moy ñu bari gëlem nañ seen xel lendem na légui li ci dess moy en coma gi ñu yé ko kër mëna dem lolu faaw nga don nit ku xam li nga tim organe yim am ben bu ci nek dafa sensible ba nuñ ko yé suñ Moussa rôle organisateur la taxawé ci yoon wi lolay tam dañ ko wara roy ci mom motax mu don wax njabot gi na ngeen defal seen jëm ba ku leen gis xémem leen defal sa dekk way ba ku fa ñew naw la defal sa jikko bu ku la mindeetu la mëna bayyi té lolou moy nit lolou yépp dañ ko jàngé ci ak dundam lolou moy nitu social rek buñ né ap organisateur rek moy nitu social parce que dañu fexé ba ci biir mbolo mi kenn ku ci nek li nga bëgg dank am ci dooson dañu jitu lali basang indi ndox indi nangam xol sécurité nit ñi fi ñu dajé war nañ fé dajé naaj wéek yoy yépp da koy calculer ba bo diké do tok ci naaj bo maré da nga gis kula may ndox té do déplacer bo bëggé jang dañ la joxu téré li ngay def dess nako coordonner même lu ñu xewlo bu fa nikon dañu fexé ba nga jot sa walte do bousé do son lolou organisation la Seigne Moussa lolou la taxawon ci yoon moy fexé na ba képp ko xamanteni da nga laxasaayu deugmal Seigne Touba da na fexé ba nga balancelew ba mu wërna la da ngay japp ni li ngay mos ci Seigne Touba yow do nga yakoy mos motax fa nga ne do baj baji do yeungutu ndax da ngay xam ki ko sekkal ku mu don doni siew lu lu deg lu joge ci ñom ba nga def ko ndax da ngay xam ni loolu mo lay alimente te loolu la Seigne Baye Fallo Dia daan wax ni baari njinde bu gone won ku ko nit yanangi ni da la wara geureum ndax mom ci yan lay dund okay ab talib ci ndigal do nga lay dund ndigal mo koy alimenter mo koy soñ mo koy yëkëti waxtu ci nek yang koy taxer lu ngir xam ki nga sekkal wet gi mu la fété bo la ci yitté ju mat sekk nak jo xamanteni ni sa yo ko ne jabb loxo da ngay sa wara del ci wat ndax yitté jam lay may seigne modou xeyna da na ko wax ni gisul ko melni seigne oussa ci am yitte neen sa yu mbolo mi nawon keur keur ni kep ci bir keur gi ba bari da na fomal sama ses bi yobbu ko ci penci ma ci biti ñu dak genn garab tek ko ja neena mbolo mi wër ko neen nga gis bu joxe loxo ki ka aksi wut ci mom dalay joxagne baram ni diw na nga def ana wa keur gi da nga makina seug ki jox ki nopp droit bi wax ak mom seug gi jox ne neena 5 minutes mbolo mi ni tassar parce que ñepp seen aaju day faju kenn ku ci nek japp ni lim la may ci bopam mayu ko kenn ak yeg rek la ak yeg ci ngay may ba dessal waaw bokku na ci gafuk serigne mom ñak yitt waaw lool mom gafuk serigne ak serigne bu ko yalla natto mom bay ba nga fexé num ko safara mom waye bokku na li dal lenn la ci lu bare bare lo xamanteni tané nañ ko yo xamni ku ci tek sa tank légui bu ñu tuddu ñu bax dess na la ci bolé no ngi sante ñepp nak di gëreum tay fatélé nak bis bi ñu jëm muy ñaar fukki fan ñaar fukki guddi ci wéru muharram ci di guddi gi serigne touba fanancé nga xamanteni ci la ab noflay tambalé ci la ab cionam jéxé té la joggé ci loxoy nonum té détu ci don té la mucc ci liggéey saytane ci la liggéey ba maté sun borom kassé ko sé ñoko té dara détu ci yaq xéewal rek lay def bo né khat fak kabla khat basa fadla fadru wala wa nafuja dama japp ni guddi kéro gogul assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi jeri seigne ahmadou kon mbokk yi jeurigen def kon li ben la ci jotaay yi nga xamni mom la commission bi yor walu communication ak culture ci waccayu muharram bi do len defal tay yakara tomb bi nak moy seigne mounou safa en tant que abroy mana roy roy way ci denkan yi xam cheikh adam denkon nako ko waye limu réaliser yakana len la ci waye bu demone ci walum jang cheikh mounou safa ci ni dak jangale ci la bokku la dana di bolo ñaar wala ñett di len deglo ndol di len deglo ndo waye arif billahi la wonit kon yu bare bare bare dala waye kon da li ben jotaay la ci kon ñaan ko seigne ahmadou ndjay ngiran di len jox kon dig dajé ci yeen jotaay yi ngi seigne kanam kon no len jox de di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.